kasi. May bago sa manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.

0: na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Ballroom on 1.

0: You're listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: The time now is 8:31 on One Radio.
2: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
6: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
7: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
8: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
7: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
9: Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
10: Ballroom on one.

0: barbecue, mga bata. Enjoy your manok ni Osang fried chicken. Pwerteng siram.
1: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
2: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Ang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
1: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
3: Kalusugan Alert. Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
4: Ako si Joel, isang construction worker taga Rawis, Legazpi City. Gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
3: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
5: Ballroom on one.

0: Sunday's Golden Classics. We'll be right back after these messages.
1: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
2: Sana all!
3: Sana all!
2: Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class sa lasa at bigat atin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits.
4: Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you.
5: Sunday Golden Classics. Sunday Golden Classics.

0: Sunday's Golden Classics. We'll be right back after these messages.
1: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
2: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
2: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
2: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
3: Available in all supermarkets near you.
4: Ako, Serex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Hairy Group Shampoo.
5: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken, and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
0: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy. Grocery supermarket sa inyong lugar.
7: Sunday Golden Classics. Sunday Golden Classics.

0: You're listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Ang init!
3: Pataba!
2: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
3: Pataba!
2: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
3: Pataba!
2: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
3: Batata!
2: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang Batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
3: Batata!
2: But wait, there's more! Meron din tayong Batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
3: Batata!
2: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
3: Batata!
4: Sunday Golden Classics! Sunday Golden Classics!

0: You're listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na sa buong Bicolandia. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
3: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalanda, at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
1: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
4: Sunday Golden Classics. Sunday Golden Classics.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Paramina ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Marato na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matindi panlaban.
4: Boss Herbal Capsule.
3: Pinagsama-samang panaba, okra, samuyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
5: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
6: This is Beautiful Sunday. Beautiful Sunday on One Radio.
7: Ha, ha, ha, beautiful Sunday.
8: Basta Pinoy, OPM Classics.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
3: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
4: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalanda, at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
3: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
5: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
7: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
6: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
5: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
3: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
8: This is Beautiful Sunday. Beautiful Sunday on One Radio.
9: Basta Pinoy OPM Classics.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Sana all.
1: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class sa lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits. Available at all leading supermarket, groceries, and sabi-sabi stores near you.
3: Ako, si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy group shampoo.
4: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken, and strengthen hair, regrow, and restore hair. And reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
5: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa Era.
6: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa Era.
7: At sinong kulabot?
8: Fresh, hindi ako.
7: Makidistro.
8: Ferong walat.
9: At parang batang-bata
8: dahil sa Era.
5: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa Era.
10: Era 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
11: Ako si Salvador. Sa gabi ay...
12: Si Salvin na. Malagyosa ang ganda. Dahil sa Era.
13: Era 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
14: This is Beautiful Sunday. Beautiful Sunday on One Radio.
15: Beautiful song.
16: Basta Pinoy OPM Classics.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin na utob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Horacio Imperata was brought to you by Blue Peak Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romel's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Saliona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, Jun Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenia Family,
2: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5, Kanaway, Malilipot, Albay.
3: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio.
4: Listening to One Radio,
3: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
5: Sunday.

0: Sunday's Best, FRC. We'll be right back after these messages.
1: One radio time is 1:29.
2: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
3: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisip ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
0: The best of FRC. Folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best, FRC. We'll be right back after these messages.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Marado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Kalusugan Alert. Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
3: Ako si Joel, isang construction worker taga Rawis, Ligas City. Gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
0: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
4: Ang init!
5: Batata!
4: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
5: Batata!
4: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
5: Batata!
4: Sumubok na nitong bago. Introducing bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
5: Batata!
4: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
5: Batata!
4: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
5: Batata!
4: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
5: Batata!
0: The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best, FRC. We'll be right back after these messages.
1: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
2: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
2: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
2: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
0: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
3: Available in all supermarkets near you.
0: Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe.
4: Ako po si Mary Rose, isang broadcasting student sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay Best Cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya. Kaya kayo rin mga best, mag-Best Cafe na, mura na, healthy pa.
0: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet. The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best, FRC. We'll be right back after these messages. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Marami kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Vitamin Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
4: Arthritis. Isang sakit na nagpapahirap sanhi ng impeksyon o pagtanda. Isang sakit na pumipigil para magampanan ang ating aktibidad. Nangangailangan ng matinding panlaban. Boxer Bank Capsule. Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong labanan ang sakit na arthritis. Labanan ang arthritis. Regular na ehersisyo, tamang pagkain, ipayong pag-iingat, sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
0: The best of FRC, folk, rock, and country music.
5: It's called Take It All. So take it away.

0: Sunday's Best, FRC. We'll be right back after these messages.
1: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
2: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grapeseed oil. Ang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
1: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
3: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
4: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
5: At sinong kulabot?
6: Pesh, hindi ako.
5: Makidistrove.
6: Ferong walat.
5: At parang batang-bata
6: dahil sa ERA.
3: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
7: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
8: Ako si Salvador.
9: Sa gabi ay...
10: Si Salvin na. Malatyosa ang ganda. Dahil sa ERA.
7: ERA 3-in-1 Soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
0: The best of FRC. Folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best, FRC. We'll be right back after these messages.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parami Una, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan, Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
4: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
5: Dr. M's Amazing Tea.
4: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
5: Dr. M's Amazing Tea.
4: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
5: Ang Dr. M's Amazing Tea.
4: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
0: The best of FRC. Folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best, FRC. We'll be right back after these messages.
1: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
2: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
3: Siyempre naman.
2: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
4: Wow, gustong-gusto ko yan.
2: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
3: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
4: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
2: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
3: Healthy na?
4: Pampaligaya pa.
2: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
3: Basta may black.
4: May bala.
2: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
6: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
0: The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best FRC. We'll be right back after these messages.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
3: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapartiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
4: Ako si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Hairy Group Shampoo.
5: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
0: The best of FRC, folk, rock, and country music.

Thank you. Thank you.

0: Sunday's Best, FRC. We'll be right back after these messages.
1: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
2: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
2: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
2: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
3: Available in all supermarkets near you.
4: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
4: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy pa.
3: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
6: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalanda, at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
4: Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines. The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: dugo na sa buong Bicolandia.
1: Heto, isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
2: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, lalandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
1: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
3: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
4: Ang init!
5: Bataka!
4: Mami, tubig na naman baon ko sa school?
5: Bataka!
4: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
5: Bataka!
4: Sumubok na nitong bago. Introducing
5: Bataka!
4: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
5: Bataka!
4: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
5: Batata!
4: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap.
5: Batata!
4: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries inyong mga lugar at hanapin ang
5: Batata!
6: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
1: The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best, Old Stock. We'll be right back after these messages.
1: May bago sa manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na siram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.

0: Ako po si Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
1: Saro ka pong nurse?
0: Baka medtech.
1: Medtech po.
0: Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahil ako pigpapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule, malaw na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
1: Maghapon ka na kami.
0: Maghapon ako trabaho, dahil ako pigpapagal talaga. Maski digde, so maligod kang mga masitas. Maano na ako digi sa laugang harong.
1: Pati sa trabaho.
0: Pati sa trabaho. Hindi ako pinapagal. Maghapon niya. Magayunan ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
2: Kidney Stone. Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood. Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia. Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes. Mag-Boss Herbal Capsule.
3: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Nescafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Nescafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
4: Still available. Nescafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.

0: Sunday's Best Old Stock. We'll be right back after these messages.
1: Sana all.
2: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits. Available at all leading supermarket, groceries, and sali-sali stores near you. Heto ang isang patunay na ang best juice 10-in-1 plus 1 ay isang mas...
3: Dati, sakitin ang mga anak ko kasi hindi ko talaga sila mapakain ng inom ng lahon ng sili, kamote, salulibyan. Ngayon, kampante na ako sa kalusugan ng pamilya ko. Lahat kami nag-best juice team plus sa maligamgam na tubig, lalo na pag may malat.
0: Best juice 10-in-1 plus 1 as awarded by the Golden Globe Awards as the best organic herbal juice in the...
4: Isa lang ang napangat sa lahat, Luyang P. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Abnagan, Luyan, Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang original. Available in Turmeric Ginger Tea. Ginger Brew Stores. Kay Luyan tayo! Kay

0: Sunday's Best, Old Stock. We'll be right back after these messages.
1: Paramila ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-e-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
4: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
3: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalaundry ko na lang.
3: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
3: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
5: Available in all supermarkets near you.
6: Sana all.
3: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits.
7: Available at all leading supermarket, groceries, and Sally Sally stores near you.
8: Sunday Old Stock.

0: Sunday's Best, Old Stock. We'll be right back after these messages.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba? Bibili sa mga pharmacy. Grocery supermarket sa inyong lugar.

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan, Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!

0: Sunday's Best, Old Stock. We'll be right back after these messages.
1: Ang init!
2: Batata!
1: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
2: Batata!
1: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
2: Batata!
1: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
2: Batata!
1: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
2: Batata!
1: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
2: Batata!
1: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
2: Batata!
3: Heto, ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
4: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, lalandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
3: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
5: Sunday.

0: Sunday's Best, Old Stock. We'll be right back after these messages.
1: Sana all.
2: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits.
3: Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you.
4: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
5: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
6: At sinong kulabot?
7: Fresh, hindi ako.
6: Makidistro.
7: Ferong walat.
8: At parang batang-bata
7: dahil sa ERA.
4: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
9: ERA. 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and kojic. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
10: Ako si Salvador. Sa gabi ay...
11: Si Salvin na. Malatyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
12: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.

0: Sunday's Best, Old Stock. We'll be right back after these messages.
1: Sakit sa bato, sakit na pahirap, naramdam ng buong katawan. Maaring tumaas ang antas ng dumi sa ating dugo at sanhi ng iba pang karamdaman. Dapat bantayan.
2: Boss Herbal Capsule.
1: Pinagsama-samang bananas, okra, sanguyot at panax ginseng. Nakatutulong sa pagpapanatili sa normal na kondisyon ng ating bato o kidney. Labanan ang sakit sa bato. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.

Domingo po ngunyan, arag po kang dati magpumpong alas 8, sagod pong alas 10 sa banggi. Ang sendo pong programang The Song, The Singer, and The Anchor. Si Joe Bones po, nag-imbitar po sa endo na magpartisipar, magdangog, mag-watch o maghiling kansatuyang pong programa.

and the song, the singer and the anchor. At sa kuya lang pong napakihuron, and sa tuya pong programa, All This. Gusto nung sabihin po kayan, sumakanta po na magpo ng mga 1950s sagod pong 1970s. Ano? And siyempre po, itong sa mga kanta na medyo soft, ano? Bako so, may convincing kaya nakapatugtog kita kan mga modern dances, nagari ipo ko sa mga nagtururog na para magsayaw, ano? Ang sa tuya pong musika, dapat po mga pampakaturog, ano? And, live po kita ngunyan sa kuya pong account, so si Jobons Bonto. Sino man po, pwede kitang mag-chat o mag-text sa kuya pong account. Ano? Diyan po sa kuyang account. Sino man po sa kuyang mga numero sa 0906-864-1805. Aha. And of course, ang primero ta po na naghiling kan sa tuyang programa ang sa kuya pong junior sa San Jose Community College. Si Bahala siya. Kumusta tabi? Hayang kangunyan sa Panarayong Gayod o San Miguel? Ano? Ang sa kuya pong junior kan San Jose Community College. Okay? Ang sa tuya pong primerong kanta. I only live to love you. And this is for you.

0: Radio Station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Paramihan ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
0: Wednesday!

0: Ito ang pinaka-bago.
1: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe.
0: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
0: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.

Again, Mardi, requested song by Mr. Jomar Buen para na po sa iyang Mama Florinia as in Papa Levy Buen. Diyan po sa Kabangan, ano, sa Porok Tres, Kabangan, Tabaco City. Ang masulod ang kanta, requested song ini kansaro pang Domingo ni kansa kuyang dating eskwela, ano, nasaro ng halangkaw na official kan S-Fest, ano, San Francisco Institute of Science and Technology, si Sir Edgar Carullo. Pero ang pig-request niya kaya, You're Part of Me by Anne Murray. Dahil ko kaya nagkukatabi, Sir Edgar, iyon na sana yun ang ipi-play ko para sa sa'yo. There Goes My Everything by Anne Murray.

0: One. All in one radio station. One Radio. 91.3 News FM.
1: Tinindog na.
2: Arthritis. Isang sakit na nagpapahirap sanhi ng impeksyon o pagtanda. Isang sakit na pumipigil para magampanan ang ating aktibidad. Nangangailangan ng matinding panlaban.
3: Boss Herbal Capsule.
2: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong labanan ang sakit na arthritis. Labanan ang arthritis. Regular na ehersisyo, tamang pagkain, ipayong pag-iingat. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
4: Sana all.
5: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class sa lasa at bigatin sa timbang ang bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Bourbon Biscuits. Available at all leading supermarket, groceries, and sali-sali stores near you.
6: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
7: Are you lonesome tonight? If you are, you tune in to WEN Radio 91.3 News FM. And of course, to the program. Our program, the song, the singer, and the anchor. And I would like to acknowledge the following, Mr. Robert Burdeos. Ang sa kuyang barbero, ang sa kuyang matibayo na barbero. Ano? Si Robert Burdeos. And of course, si Ed Clem, my friend. Ed Clem is watching the program. And Ma'am Lydia Brito. May ka-squill ako kay ito, si Lydia Brito. Ano daw, baka yun niya. Kumusta tabi? Kung ikas si Miss Lydia Brito, so dati kong ka-eskwela. And our next song is Memories of Our Dream. And this is requested by, anitlingam ta daw, Kim Altea. And ang sabi digdi sa iyang request, sabi da ni Ate Kate niya, ang kantang iyan, Memories of Our Dreams, para da kay Ken. Again, ang nag-request kay ni si Kim Altea, napigpa-request ni Ate Kate para da po kay Ken. Okay? And this is for you, Memories of Our Dreams.

0: Heto ang pinakabago.
1: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe.
0: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
0: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
0: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang for sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee. And Best Cafe Black.

0: Again, I would like to acknowledge the following. Pung Buban is watching the program. Si Say Pangani ito. Ala Arnie. Bonto is also watching the program. So again, thank you very much. And our next song is... by the way, anong anak kita? Commercial muna kita.
1: Radio station.
2: One radio.
1: 91.3 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
4: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Sana all.
3: Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class sa lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits. Available at all leading supermarket, groceries, and Sally Sally stores near you.

Again, wishing it was you. Ah, hali yan po. Requested song po yan ni 5713. Ah, pasensya na kamota, kay po ang ma-accommodate sa na ini. Pero dakulong pa kaya kinag-request. Si Paring Ingo, ano Paring Ingo, anya akong kaya digning kanta, Don't Say Goodbye. Dedig di su kantang Don't Say Goodbye ni Eddie Peregrina. Anya akong digdi si Rachel Ango. Pero si Rachel Ango baga, bago na iyan na para kanta. Ano? And our next song is another requested song. Ano kaya nag-sabi digdi, good evening po. Pabati man po ako digdi sa barangay Basud, Sorsogon, na nagsusulo-sulo sarong, nagdadangog po kan programa mo. RJ po ini, ano? RJ, iyo po ini, para sa imo ina, ano? And pa-request man po ng All of a Sudden. And this is for you, Mr. RJ, na nagsulo-sulo dyan sa Sorsogon.

Again sa ngaron-pangaron po kang pro-akang kantang All of a Sudden. Gusto ko pong pasalamatan ang gabos na nagdadarangog. Sharing man po, ano? Ang satuya pong mga station executive. Si Mr. Jing Montealegre, si Mr. Romy Bulante. Asin po ang satuyang station manager, si Ma'am Rosana Osangbore. Siring man po ang sa kuya pong kaeribanan, digdi sa istasyon sa Ngunyan, ang sa kuya pong mentor, si Sir Manny Almuguera. Ang programa pong The Song, The Singer and The Anchor, pansamantalang nagpapaaram. Mabalik po gararay sa Domingo, magpumpong alas 8 sa gudpong alas 10 ang banggi. Pasensya na kamusuday po na accommodate your request. Ipi-play ko po gararay sa Domingo yan mga mainot na kanta. Okay, again, good night everyone, and this is our last song. Okay.

0: Kami po ang sendong kapitan.
1: Si Buen Osa. King! King! King! King!
2: Ay, bago na.
3: Ano? Abo ko.
4: Lola ko nalungkot.
5: Lato ba na yan?
6: Ang galing-galing mo.
7: Ang laki ko. Gusto kong maging katulad.

0: Ang 91.3 News FM Tinduguna. Sa pangaral po kasabuyang Big Bossing Jing Monte Alegre, Bossing Romy Volante, Boss Madam Kagandahang Osang, ansa kuyang partner si Manong Manny Almoguera. Ako po si Bueno, bago man gwapong lalaki, alagad very inviting, as in day nung kama sa yumahan, dakul nagtataram, nagdadangog kami sa imo sa programang King King Kasurog kan tama, kaiwal kan sala.
1: Si Bueno sa King King King.
0: Sa enot naratsada kan programang King King, ang kamugtakan kan panahon, basi mga katindugon sa ipinagpaluwas na daily weather kan pag-asa. Southwest mundo sa bagat ang nakakaapiktar sa Luzon, as in western section kan Visayas. Dahilan po kay ni an halos dakukan Pilipinas, Binggit, Zambales, Bataan, Metro Manila, Ilocos Region, natatalang parte kang Cordillera Administrative Region, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Western Visayas, natatalang parte kang Cagayan Valley, natatalang parte kang Calabarzon, at sinatatalang parte kang Mimaropa. Mga katindogon, kasabay ang Camarines Norte as in Camarines Sur, paminsan-minsan may huyop-huyop nin paros na may kasuraan, sundo sa makusog na paguran, dahilan po sa paros habagat.
1: Si Bueno sa King King.
0: Mantang ang natatadang partikan Pilipinas, kasabay po ang probinsya Canalbay, paminsan-minsan may mga pagdalom ang kalangitan, may mga warak-warak na paguran, sundo sa makusog na baguran, dahilan sa localized thunderstorm.
1: Si Bueno sa King King.
0: Marata. Sa luwas kan Philippine Area of Responsibility, igwang pig iinirib na tropical cyclone Andoesti Pagasa, alas 3 ka subago ang tropical storm na si Pilo. Makukuha 2015 kilometro istikan P nakapurokan Northern Luzon sa coordinates na 20.3 degrees north, 100.0 degrees igwa inining sustinidong kusog nin paro sa radisa sentro na 65 kilometros kada oras, mantang andang kuros nasa 80 kilometros kan inero este sur weste sa kaskas na 25 kilometros kada oras.
1: Si Bueno sa King King.
0: Mientras tanto mga katindugon, dakulang parte duman sa Metro Manila sinibapang mga lugares sa dahilan po sa makusog na epekto kan paro sa baga.
1: Si Bueno sa King.
0: Sa National Capital Region, NCR, Padagos na dahi po sindaning laog sa opisina, buda sa eskwilahan, dahilan po sa mga nangyaring pagbaha. Igwa pa po kinagkaper ang mga lugar sa Pilipinas na talagang terrible. Grabe si mga pagbaha, darakan, makusog na paguran.
1: Si Bueno sa King King.
0: Marata. Mr. Mrs. Oras na naman tanganing mag-ipos-ipo. Marata! Mr. Mrs. Oras na naman tanganing mag-ipos-ipo sa kusina. Magpreparar nin pamahawan.

0: In the workplace every day, mga manay, mga manoy, lalong-lalo na kitang mga yaon sa gobyerno. Tangani na ang mga mapasiring dyan sa satuyang mga opisina, pati lamang na igwapa nin mga nakakasabot sa saindang kamurugtakan, lalong-lalo na kung nagahagad nin tabang.
1: Si Bueno sa
0: sa mga inkargado sa kalinigan, mga street sweepers, mga miyembros kan Solid Waste Management Team, mga atab sa merkado publiko, marata sa sangkod sa mga oras na initupsok pa. Tibaan ko nalilingaw kita Lunes ngunyan, daro sa mga dapat niya tong tungkusan na sa enot na aldaw kan sa tuyang trabaho. Mas maray na atab kita sa satuyang mga opisina. Tangani na atab ba, mariparo na ang kaipuan na ariglaron.
1: Si Bueno sa
0: mga merkado publiko na atab nagbubukaskan sa indang mga baldusa. Diyan sa Malilipot, oy manay, manoy, good morning. Digdi sa sentro kan siyudad nin Tabaco. Si Panyaw Buda, si Madam Felio, di ko nasi ripan sa pandok ko niya.
2: Good morning!
0: Ang programang ini atut sa Edukan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Ayaon man ang manok ni Osang Fried Chicken na kakaiba ang siram. Sabayan paling river gravy ang mga akin nagkukuray ko sa'y sabay tara manukutang tilam. Igwa sa banwaan kan malilipot. Nagwarairak sa siyudad din Tabaco. Igwa man sa banwaan kan malinaw. Tiwi asin siyudad kan ligaw. Mga katindugon sa satuyang pagbalik ang ratsada kan kig-kig barita.
3: Paramila ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
5: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan.
6: Buti na lang, may Fast Relax. And I want to share the relief.
7: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
8: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Honey, ano yan? Gabundo ko ah.
10: Ma'am, honey, kayan.
9: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
10: Sige, papalaundry ko na lang.
9: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
10: Ang partner natin sa paglabang, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
9: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
11: Supermarkets near you.
12: Bes, huyan ka palan? Marido digdi, may dumanon kita.
13: Ha? Nata, masaing ka.
12: Aw, madumanon ko sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakal, mabakal lamang kidagdag na B2B paman mabakal. Anong igwa dyan? Aramo kaya, bes. Bararato ang mga barakal sa Marshall. Apwera sa mga gamit sarong, argan lamesa, asin bangko, paswares, trapal, pats, footwear, dry goods, kawatan pa, school supply, need birthday ka na next week.
13: Ay, iyo, bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Start Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pero tabakon sa so, dyan ang bakan kang tricycle.
12: Oh, ano pa tigahalat mo?

Bayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RM.

0: Marketing.
1: Ining high touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
2: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin.
0: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes! Ilamas na!

0: Tagawads, papailing kan padagos na pagmalaigot kan probinsya na mamantinir antibay sa Disaster Risk Reduction and Management DRRM. Big mimidbid sa Gawad Kalasag Awards ang mga kakaibang programa, inisyatiba asin best practices kan mga institusyon asin lokal na gobyerno sa lalo kan disaster preparedness, prevention and mitigation, response asin rehabilitation and recovery. Kasabay sa entry kan APSIMO ang mga programa asin akomplisimiento kan opisina na nagmamawot pakusugon ang preparasyon asin tibay kanalbay sa pagresponde sa banlain-lain na klase ng kalamidad asin emerhensya. Mientras tanto, ag pagsubiter kan entry sa 2026 Gawad Kalasag Awards ang masirbiman na pagbidbid sa paghinguwa kan mga personalis kan DRRM, mga katuwang na ahensyas di gobyerno, LGUs asin iba pang stakeholders na gibuhon Salvador asin disaster resilient ang probinsya ng Albay. Magigirumtuman enot ng ipinagdeklarar bilang 2012 Gawad Kalasag Hall of Famer ang probinsya ng Albay dahilan sa suysoy na exceptional performance kaini pagabot sa DRRM sa tulong magkakasunod na taon.
1: Si Bueno sa King.
0: Marata. Pinanginutan kan gobyerno lokal kan Tiwi Albay ang pagbuyagyag para sa opisyal na cultural markers kan apat na important cultural properties, ICPs, kanakalis na Sabado. Presente sa naunang bita ng aktibidad ang representante kan National Museum of the Philippines, Diocese of Legazpi, Department of Tourism, Gobyerno Provincial kan Albay asin mga opisyalis kan komunidad. Kasabay sa mga minarkahan na sites, iyo ang Our Lady of Salvation Parish in Diocese Shrine sa Barangay Huruan, St. Lawrence the Martyr Parish, the Sinimbahanan Church Ruins sa Barangay Baybay as in an old building. Ang naunabita ng mga istruktura ang kolektibong ipinagdeklarar bilang ICPs sa Irarumkan Museum Declaration No. 1-2018 bilang pagrekonosirkan sa indang exceptional cultural, artistic as in historical importance sa nasyon. Konsain, sa Irarumkan Acta Republica Numerado Sangato 66 o National Cultural Heritage Act of 2009 na pinag-amyendahan kan Acta Republica Numerado 1961 ang naunabita ng mga cultural properties ang maigot na babantayan para mas maasigurar na ini mapreserbar, mamantinir asin maipasa sa masurunod na henerasyon. Ang naunabita ng unveiling ceremony parte kan kambal na selebrasyon kan banwaan ang ika-250 township anniversary asin ika-20 Coron Festival.
1: Si Bueno sa King.
0: Congratulations mga katidugon sa mga nanggaranang mutya ng Coron Festival 2026 para po sa ginibong Coronation Night kasubanggi.
1: Si Bueno sa King.
0: Ang mutya ng Coron 2026 iyo si Miss Jidea Lynn Cultivo. Anak butya ng Coron 2026 first runner up Janina May Borilla. Anmutya ng Coron 2026 second runner up iyo si Maria Senica Nicole Casin. Asin ang binibining Tiwi 2026 iyo si Miss Alisa May Mustasa. Asin ang Miss Tourism 2026 si Miss Mariel Belisario.
2: Ang galing-galing mo. Paglaki ko, gusto kong maging katulad mo.
0: Palitang pangkalusugan, health conscious ba dapat lang? Dahil sa panahon ngayon, bawal magkasakit dahil mahal magkasakit. Health is our priority. Kaya dapat palakasin ang ating katawan sa pamamagitan ng healthy diet, exercise at wastong pag-inom ng supplement na hindi lang nagpapalakas ng immunity, dapat meron ding antiviral protection at depensa laban sa sakit at viruses.

0: Complement na nagpapalakas ng immunity at may antiviral protection, walang iba kundi ang PDA o Pau-D'Arco capsule na may mataas na immunity booster dahil ito ay may antioxidants at anti-inflammatory properties at quercetin na isang antiviral property na wala sa ibang supplements at vitamins. Ang Pau-D'Arco capsule ay higit 40 taon nang nagbibigay proteksyon at depensa laban sa mga sakit. Ang PDA o Pau-D'Arco capsule ay mabisa at nakakatulong sa mga chronic and lifestyle diseases tulad ng high blood pressure, diabetes, heart disease, kidney failure at cancer. O ulitin ko, lahat ng mga nakakamatay na sakit ay dapat iwasan sa pamamagitan ng healthy diet, exercise, healthy lifestyle at higit sa lahat, ang tamang pag-inom ng daily supplement tulad ng PDA o Pau-D'Arco capsule na may dobling proteksyon sa ating katawan. Para iwas sakit, iwas virus, iwas gastos, PDA, protection defense against diseases and viruses. Everyday PDA, everyday healthy. Ang PDA o Pau-D'Arco capsule ay mabibili sa mga butika dito sa Tabaco City, Kimcare Pharmacy, St. J. Pharmacy, Unicia Drug, at J-Med Pharma.
1: Si Bueno sa King.
0: 21 minutos na makalipas po ang alas 5. Panagos ka mong naganta, may digdi po sa 91.3 News FM, Tinduguna. Yaon po kita sa pagratsada kan King Barreta sa lado lokal. Sa ibong mga katindugon kan kaurugmahan sa plaza, kan tiwi albay kaso at kaso banggi dahilan sa coronation night, asin bispiras kan kapiestahan. Labu-labu man ang padaplos kan mga miembros kan tiwi Municipal Waterworks Office. Tangani na maibalik ang malinig na supply ng tubig sa mga kaharungan matapos mga katindugon biglang naglabog ang tubig sa saindang ipinagsusupply sa mga kaharungan. Banggi na mga katindugon, nasa flashing pa ang mga miyembro sa Kantiwi Municipal Waterworks Office. Matapos na magkaigwa mga katindugon in troubleshooting duman sa iba pang mga mayor na linya kan sa indang patubig, tangani po na gabos. Maski na puro paano dahil madifisinan, lalong-lalo na piyesta ngunyan.
1: Si Bueno.
0: Kumusta mga taga-tiwi? Ang supply kan sa indong tubig, ayos na? Bako naman tsokolate?
1: Si Bueno sa
0: ang iba pa.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio
4: News FM.
5: Tindugo na sa buong Bicolandia.
6: Ang oras hatod sa indo kang 6G Enterprises. 6G Enterprises, dealer of hardware, electrical supplies, construction materials, coco lumber, hollow blocks, gravel and sand, asin iba-ibang klase ng semento. Arog kang Mayon Pozolan, Mayon Portland, Apo Portland Type 1, Apo Premium, Apo Masonry, Apo Cemento Filipino, Holcim Asin Republic Cement. 6G Enterprises, makukuha sa entrada kang Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Mag-text o mag-apoy 0947-422-7867, 0948-628-5812, o sa landline number 487-5338. 6G Enterprises, try mo, barato. Ang 6G Enterprises, may smart money padala. 5577-5194-6182-4105.
7: Tao po.
8: Ano po yun? Ay! Ano po yun?
7: Bibili sana ako ng pampahid.
8: Pampahid? Gusto ba ako na lang? Ay.
7: Palabiro ka talaga. Naghanap kasi ako ng mabisang pampahid. Sobrang sakit kasi ng katawan ko.
8: Ay, sakto. Pwede akong ipahid. Ito, oh, Paulinement.
7: Paulinement?
8: Oo.
7: Baka pares lang yan sa iba. Gusto ko sana yung nanonood.
8: Ay, sakto. Nanonood talaga hanggang laman itong Paulinement. Para ako, charis. Alam mo bang ito ang pambansang liniment na may sikap mo extra?
7: Sikap mo?
8: Oo, sikap mo. Parang ikaw, silikap mo na pasiyahin ako. Ah, charot! Ibig sabihin niyan, may kombinasyon ito ng mga herbal plants para gumaling yung pananakit ng katawan mo.
7: Hirap din kasi ako makatulog.
8: Kakaisip sa akin?
7: Hindi, dahil sa sobrang pagod.
8: Ay, perfect talaga sa'yo ang Paulini Men dahil sa sobrang giginhawa ang iyong pakiramdam. Ikaw kasi napaka-hardworking mo eh.
7: Siyempre, para sa future natin.
8: Ay! O eto, pwede mo ito na lahat?
7: Hindi, isa lang.
8: Bakit isa lang?
7: Ganyan kasi ako magmahal. Dapat isa lang.
8: Ay, nakakaloka magmahal ha, para kang Paulini Men.
7: Bakit naman?
8: Kasi sa Paulini Men, walang out sa pao. Ganon, sa'yo na nga yan, nakakaloka ka.
6: Pumapaypak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur o maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, sumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita. Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
9: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
10: May bago sa manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
11: Your go-to place for events, staycations, and fun is at Facade Hotel. Facade by Hotel Fina is located at the heart of Tabaco City. So you have access to the business areas, banks, restaurants, shopping malls, and more. Experience real exquisiteness and feel the warmth of the polite and well-mannered staff. Facade also offers a selection of top-class facilities such as car park, shuttle service, airport transfer, tours, elevator, Wi-Fi internet connections, fashion hall and restaurant, as well as laundry and iron service. Treat yourself to your comfort home away from home, right at the heart of Albay. Book now through their Facebook page or contact 0915-416-6604.
12: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0. Serbisyo, Arukan tune-up, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning. Cleaning, reset, error code, modification, change oil, and change time. And ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessories. R3 Cycle Center, garantisado, may malasaki, asin barato. R3 Cycles, pinahiwado, asin barato.
13: Hindi po, Atan. Ang magparibok, yun ang bayan sa sound system. Sige, hataw. Tinais kong tinais, anay kong anay.

0: Cruz da Plasinco. Ay, mga taga Isla Cagraray, Badagda. Sa mga taga Barangay Lo, Kabaksan. Diyan mga katindugon sa San Antonio Sulong, San Antonio Santi, Siring Man sa Salvacion. Maray na good morning man sa Isla San Miguel. Good morning. Marata. Maray na good morning kay Madam kay Manong Jenny Abrera Christian. Milagros M. Raso, Norio, Ginaline Biranya Volante, Charol Caño, kay Mami Dil Madrid, kumusta dyan sa Dos Montes? Ayos man niya, malipot pa. Kay Manong John Bigcas, kumusta dyan sa barangay ni Sindro Ilawon? Maray na good morning man kay Ma'am G. Caño, Josephine D. Casilla, Ma'am Cathy Hiron, kay Jasalbe, kay Mr. Jomi and Ma'am Pasien Sistina, ay Madam Tess Bordonada sa Sentro Can Malilipot, kay Mading Emma Barquilla, kay Sir Big na Cariso, kay Sir Domski Kibringoy, kay Madam Kamasis, kay Madam Rose Bulufer, kay Madam Valladolid. Ay, ko na lamang nasisiripan si Madam Valladolid. Kumusta ma'am? Ayos pa man ang beautification. Kay alias para Uma, kay Sir Joel Navalieta, kay Mading Emma Barquilla, Aida Ramos, Buda Bet Canyo, Siringman si Adela Buelo, kay Emma Binyas Barsina, Evelyn Cornel, Josephine Casilla, Miriam Alcerra, Madam Kay Arroco, Manong Arnel Asweta, watching from Pigkubuhan, Bacacayalbay. Yaong ka na palang tulo sa Isla Kang Cagriray, ano ha? Kay Bing, kay Binang, dyan sa Singapore, Briagas Adlaw, dyan Paul, kay Madam Liba Gaita, at sinsabilog na pamilya, siyempre kay Manong Jenny.
1: Si Bueno sa
0: King. Ipinapaisip po sa kabos na sa maabot na agunin Sabado, Piesta ng Rocky. Magpo liwat nin free medical check-up nagigibon sa The Generics Pipi Basrangay Basuda, Tabaco City na nasa nga-ngaan sa na mga katindugon ka 91.3. News FM, tindugo na. Free medical check-up poon sa mga aki, may edad, as in maging mga pregnant women. Ito si Madam Pregnant Women. Madurar ang nasabing free medical check-up. So taga, sundo po alas 12 ng udto. Salamat po. Hali ang paisi kay Madam Sheila Bipas, Area Manager.
1: Bueno,
0: sabi man ni Jay Bakke, biyo man nagdudupa-dupa si Jay Bakke dyan sa San Andres Resettlement Site. Good morning sa agum ko na habuon malate, tama flag ceremony.

0: daw, now, iyo, mauranon pala dyan sa indong lugar. At ayo, mga katindugon, programang ini hatod sa Indo Candinil Bakery, tinapay puwerte, nasok perming mainit, sa presyong dati, makukuha sa likod na parte kan Tabaco City Hall pagsadiri asin pinamamahalaan ni Madam Gina Nang firming niya on and barsaga itiri mga masiram na minyo sa presyong barato pamahawan pangutuhan merindalan pamanggihan sa barsaga itiri sulbka gudyo sa mga nagpapamatanga asin na aagahan digdi sa sentro kan syudad din Tabaco ang barsaga itiri 24 oras nang nagsisirbi igwa pa po sinda nin air condition na inting barber shop and salon matapos magpagwapo asin maginabot ning gutom diretso sa barsaga itiri permingyaon si Ate Beth Barsaga yaon man ang malilipot kakpit kolisiyong pagsadiri kan familia Beya pinamamahalaan ni Ramos Boyasin Madam Girlie Beya makukuha along National Road dyan po sa barangay San Isidro Inawon malilipot albay sa mga parabulang tandaan kada aldaw na Domingo soy-soy ang hot fight sa malilipot kakpit kolisiyom ang enot sundo 30 sultada ang gana marisibining 1,000 pesos na premyo 31 sundo sa matapos 500 pesos ang premyo alas 6 pa sa na registration alas 7 sundo alas 9 ulutan alas 9:01 bakbakan partner kan mga mister asin misis na habo mapasma tambakan labahon darahon sa Adam Lack Laundry Shop serbisyo sigurado sa presyong kaya mo ang Adam Lack Laundry Shop nagagamit nin makabagong teknolohiya kun kaya ang mga musingon indong labahon pagluwas sa makina iturang baguna mahamutun pa we wash, we dry, we fold no worries, just relax makukuha sa Purukuno Poblasyon Malinaw Albay Marana good morning kay Sir Nads Mambing asin Lian Calmada sa mga mapagayon kan sa indang opisina House of the Rising Sun Igwang Beautification Project sa barangay sa eskwelahan mahanap ka mo nindi kalidad na pintura sa inkamumado man. Siyempre, Color Mix Paint Center, gabos na klase nin pintura, igwasinda. Color na kursunada, ipatimpla sa Tabaco Color Mix Paint Center. Makukuha along National Road dyan po sa Purukuno, Barangay Salvacion, Tabaco City. Marina, good morning kay Boss Nistor, asin Madam Helen Berwega. Kasurug man gan programang kig-kig pun kay to sa good ngunyan. City Carbur, si Chairman Commission sa sangguni ang panlungsod kan siyudad din Tabaco. Tunay na amigo, kagawad sa pag-asenso.
1: Si Bueno sa kig-kig.
0: Diretso kita mga katindugon sa detalyes kan mga baretang kig-kig sa lano lokal. Nagbalik na ang regular na operasyon kan mga roll-on roll-off Roro Bizel sa Port Canpudo na Albay Pasiring asin pabalik sa probinsya kan Masbate kaso na ini matapos tang kasuna kan gobyerno probinsyal kan Albay ang biyaheng pandagat matapos manindiit ang kadagatan sa epekto kan paro sa bagat kausa kan bagyong Sinulfin na daiman naglaog sa Philippine Area of Responsibility. Basado sa report kan MDRRM o Piyuduran, nagpapanagos mangiraray na peligroso ang sitwasyon sa Burias Pass para sa mga saradit na lunan ng pandagat rason. Taganing padagos ipautob ang suspensyon kan pagdakop ninsira asin aktibidad sa mga baybayon dahilan sa paro sa bagat asin pagkulor tsokolate kan tubig dagat dahilan sa matinding paguran sa mga kabubuldan. Sa pinakahuring bulletin ay pinagpaluwas kan Duiste Pagasa nagkapir ang weather system na ang nakakaapiktar sa Philippine Area of Responsibility par na nagdadaranin paminsan-minsan katamtaman sundo sa makusog na mga pagukol sa mga baybayon sa bilog na Kabikulan dahil ang kaini maigot na pinaga panatanida na kan lokal na gobyerno kan Piyuduran ang gabos na mga parasira asin residentes otobon ang ipinagpapasunod na ban pasiring sa mga baybayon para mas makaibitar sa peligro.
1: Si Bueno sa King.
0: Naging matrayum po ang pinagkonduser na Career Service Examination Pen and Paper Test CSEPPT kan si

0: Service Commission kasod ba? Konsein, ginibo sa nagkaperang examination venue sa siyudad din Legazpi as in, pinag-atindiran kan mga accredited na proctors kan komisyon. Ginatos ang nagkuha ka ng unang pita ng examination gikan sa manlain-lain na lugar sa Kabikulan. Ang career service examination importante dahil sa nakakatabang ini para sa paglaog sa government service basado sa merit, fitness, competence as in equal opportunity. Konsain ang mga pasado magkakaigwaning civil service eligibility na panginot na resiketos para mas makapagtrabaho sa gobyerno. Depende kung ano ang pinasaran, professional o sub-professional.
1: Si Bueno sa King.
0: Pinagkurihiran ka nagkapirang internally displaced persons IDPs ang ipinagpaluwas na impormasyon kan Department of Social Welfare and Development DSWD Bicol na sinda pinabalunanin 5 family food bags durante ka nagkaigwaning decampment kan Agosto 7, 2026. Agosto 8, 2026. Sigon sa mga IDPs na nakaulay kan kikig bako man 5 ang itinaokan DSWD na pabalon kundi 4 sa naman na kahon. Magigirumduman sa 7 bulan na pagtinirkan mga evacuees sa mga evacuation centers sustenido kan gobyerno particularmente kan DSWD ang pangangaipo kan mga ini pagabot sa pagkaon na parte kan promesang ang mga pamilyang apektado kan ano man kalamidad maninigo asin matanos na daina masyadong mapigado sa paagi kan aktibong pagmakulog kan gobyerno na sa durasyon kan pag-alboroto kan Bulkan Mayon poon Enero sundo Agosto 2026 ang gobyerno na mamati ang pagtataoning serbisyo sa mga apektado kan Bulkan Mayon. Mientras tanto, ang mga evacuees antes naguli sa saindang komunidad apwera kan family food packs nakarisibi manin tigsarong training bunay assorted na gulayon asin igwapang panuga o pigtago tugang sarong sakong bagas ang gobyerno probinsyal Canalbay.
1: Si Bueno sa King.
0: Sa ilang niya to, Aram, anong update niya to dyan sa mga taga Kalbanyog, sa mga taga Magapo, sa mga taga San Roque? Narisibi na tabi din do so sa inyong sarong sakong bagas.
1: Si Bueno sa King.
0: Panagos po mga katindugo ng pinagigibong operasyon kan kapulisan digdi po sa Kabikulan, lalong-lalo na sa probinsya kan Albay. Tangani pong masaliod ang mga igwanin mandamiento de aresto. Igwa kina-arestar sa piyuduran sa rapurapo na nagbalgar mga katindugon sa Revised Forestry Code of the Philippines. Mantanga, nasa liod man ang rank 10 municipal most wanted person kan malilipot asin ini na sa liod sa banuaan kan ginubatan Albay. Ang naunang bita ng persona mga katindugon na hampang sa kasong act of lasciviousness. Dakul pa mga katindugon ang mga personang igwa qualified theft palan ang pigahampang kay ni mga katindugon mantang si iba pa igwaning act of lasciviousness as in dakul na mga kaso mga katindugon ang pinakamasaklap manong mani ang kaso sa sugal. So, kuryador.
1: Si Bueno sa
0: kuryador mga katindugon kan, bukis.
2: Lato ba na yan?
0: Bata dati, 10 mil man sa daan, ngunyan 30 mil na.
2: Pasaway ka, tuaw ka.
0: Irak man. Ata naghahanap buhay nga ni, makakualamang ki pansap na, ay baan na, pag nadadakop, makairakon. Madisponir ka ki 30 mil di pesos. Kinakban.
2: Pasaway ka, tuaw ka.
0: Taod-taod ang iba pa.
3: Dang, dang, dang. Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Naho Road, Legazpi City at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330 at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
4: Tao po.
5: Ano po yun?
4: Ay!
5: Ano po yun?
4: Bibili sana ako ng pampahid.
5: Pampahid? Gusto ba ako na lang? Ay!
4: Palabiro ka talaga. Naghanap kasi ako ng mabisang pampahid. Sobrang sakit kasi ng katawan ko.
5: Ay! Sakto! Pwede akong ipahid. Ito oh, Paulinement.
4: Paulinement?
5: Oo.
4: Baka pares lang yan sa iba. Gusto ko sana yung nanonood.
5: Ay! Sakto! Nanonood talaga hanggang laman itong Paulinement. Tara ako! Charis! Alam mo bang ito ang pambansang liniment na may sikap ko extra?
4: Sikap mo?
5: Oo, sikap mo. Parang ikaw, silikap mo na pasiyahin ako. Ah, charot! Ibig sabihin yan, may kombinasyon ito ng mga herbal plants para gumaling yan pananakit ng katawan mo.
4: Hirap din kasi ako makatulog.
5: Kakaisip sa akin?
4: Hindi, ay, dahil sa sobrang pagod.
5: Ay, perfect talaga sa'yo ang Paulinement dahil sobrang giginhawa ang iyong pakiramdam. Ikaw kasi napaka-hardworking mo eh.
4: Siyempre, para sa future natin.
5: Ay! O eto, kunin mo ito na lahat.
4: Hindi, isa lang.
5: Bakit isa lang?
4: Ganyan kasi ako magmahal. Dapat
5: ay,
4: isa lang.
5: Ay, nakakaloka magmahal ha, para kang Paulinement.
4: Bakit naman?
5: Kasi sa Paulinement, walang aw sa paw. Ganon, sa'yo na nga yan, nakakaloka ka.
3: Mga motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag na mag-alala. Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. Multiple brand new tires, de kalidad na recap tires, nitrogen tire inflator, pickup center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing, at mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free wheel mounting na para sa ligtas, matibay, at maaasahang biyahe. Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay sa kalsada. Text sa 0968194768. Boy and Lar Enterprises, owned and managed by Pedro Boy Romabon Jr. Boy and Lar Enterprises, kalidad at tibay, siguradong maaasahan sa bawat biyahe. Matatagpuan sa Salvacion, Tabaco City. Tara na!
6: Imagine this, the juicy sweetness of watermelon, the calming scent of lavender, the crisp freshness of green apple, and the delicate aroma of cherry blossoms. Now imagine all that in a hand wash. Introducing the new LCC Essentials Liquid Hand Soap Collection. A refreshing escape in every pump, leaving your hands clean, fresh, and beautifully scented. As an introductory price, especially for you, get two for only $179 only. Available across all LCC Essentials branches. Freshness you can smell. Cleanliness you can feel. That's the LCC Essentials Liquid Hand Soap difference. Grab yours now.
3: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting,
7: wheel balance, mag clips, and tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City at Sapuruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.

0: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
1: Si Consi Ram vs. Janko, asin ang sa iyang Power Committees.
2: Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
1: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawalat. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
2: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
3: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang tabako.
1: Consi Ram vs. Janko, si Ram sana!
4: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga, ang Best Cafe.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
6: Ilabas na!

0: No segregation, no collection.
1: Heads up sa gabos, mag-aki ugurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras. Ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaaputan, manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827. Or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
2: Marhay na bareta. Sa St. Anthony Infirmary, pag 4-piece member of PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapakonfine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo ng St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, Kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
3: Bueno, 24 na minuto na makalipas po ang ikalima ng umaga. At ngayon, sa ating mga balitang pambansa, umaabot sa 32 maanomaliyang flood control project sa baluarte ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa Taguig City ang sinisiyasat na ng Office of the Ombudsman ayon po kay Senador Panfiloping Lacson. Sinabi ni Lacson na sa 6 na kontraktor na nangakong titistigo sa flood scam, 2 lang ang tumuloy sa tanggapan ng ombudsman para magsumite ng kanilang affidavit. Dahil umatras ang 4 pang testigo, sinabi ni Lacson na kasama sila sa kakasuhan ng plunder. Mga kontraktor ito nandyan nakalista. Ngayon dahil hindi sila nakipag-ugnayan, sabi ko, pasinsyahan na talagang pa-failan namin sila ng plunder, babala ng senador. Ilan sa tinukoy ni Lacson na mga kontraktor sa Taguig Flood Control Projects ay ang mag-asawang Diskaya, top-notch catalyst builders at iba pa.
4: Si Bueno sa King.
3: Samantala, iniimbestigahan na ng National Bureau of Investigation, NBI, ang posibleng mas malawak na plano upang siraan ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kaugnay ng kontrobersiyang tinaguriang honey trap. Ipinanghayag ito ni NBI Director Melvin Matibag sa isang forum sa Dapo Restaurant, Quezon City. Noong Sabado, nadinaluhan ng ilang kongresista, abogado at iba pang personalidad. Batay sa affidavit ng alias Ken, talent manager ng 4 na babaeng nasagip ng NBI sa anti-human trafficking operations, target tumano ng kampanya ng character assassination si Executive Secretary Ralph Recto. Ayon kay Matibag, lumalabas nasangkot umano dito si Batangas 1st District Representative Leandro Libisne at dating Negros Oriental Representative Jacinto Jing Paras, kung saan si Libisne ang itinuturong financier umano ng grupo.
4: Si Bueno sa King.
3: Samantala, si Philippine Ambassador to the United States Manuel Romualdo na pag-aralan muna ang mga positibong dulot ng paksilika bago ito tuligsain. Ayon kay Romualdez, isa ang Pilipinas sa 24 na bansa na napili bilang signatory sa nasabing US-led initiative na layong magtayo ng global supply chain para sa AI at semiconductor industry. Bahagi ng proyekto ang planong pagtatayo ng 1,600 ektaryang EI Hub sa New York Clark City, Tarlac.
4: Si Bueno sa King.
3: Samantala, nagbabala si Attorney Dino De Leon itong Sabado na posibleng gawing scapegoats ang 2 dating aides ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng kontrobersyal na confidential funds na sentro ng impeachment trial sa Senado. Sa isang forum sa Dapo Restaurant, Quezon City, tinukoy ni De Leon sina Gina Acosta, dating Special Disbursing Officer ng OBP, at Edward Fajarda, dating SDO ng DepEd. Si Acosta ang nangasiwa sa pag-ingkas ng 500 milyong pisong confidential funds ng OBP habang si Fajardo naman sa 112.5 milyong pisong confidential funds ng DepEd. Ayon kay Dillon, 4 times pinaingkas ang 125 milyong piso mula December 2022 hanggang Hulyo 2023. Habang 3 times naman na pinaingkas ang TIG, 37.5 milyong piso mula Pebrero hanggang Hulyo 23.
4: Si Bueno sa King, King, King.
3: Samantala, itinuro ng Palasyo Malacañang si dating Congressman Mike Defensor bilang isa sa mga individual na umano'y nasa likod ng destabilization plot laban kay Pangulong Ferdinand Marcos. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nakikita umano ang estilo ng mga Duterte supporters sa pag-hire ng mga tao upang gumawa ng mga katang-isip kapalit ng malaking halaga laban kay Pangulong Marcos.
4: Si Bueno sa King, King!
3: Marata, marata, marata, marata, marata, marata! Taon-taon mga katindugon, ang iba pa.
2: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa ligtas

0: Ligtas, Bicol.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Marami na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Sa dami ng ginagawa mo sa araw-araw, kaya pa ba? Dapat
4: G lang! With Gord C+. G to support your daily grind, G to feel good from within, and let your natural glow shine. With proper diet and exercise, Gord C+, is your daily plus. Gord C+, with zinc capsule.
5: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Guard C+. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kung kamo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1 San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara Wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
7: Mga ka-rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong dekalidad ang bawat piyesa at serbisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Para sa matibay na serbisyo, performance, at formang panahon. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
8: Walang maisip na pang snacks, pang merienda, pang balon o pang pasalubong?
9: Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang baon, pang merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan Manok ni Osang Fried Chicken House.
10: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sana ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Marina sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
11: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Tayhi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-876-1996 o 0970-469-3119.
12: Hanap ninyo ang dekalidad

0: materials, asin, gabos na klase ng semento, argon, mayon pozzolan, mayon portland, apple green, apple premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-GCash in and GCash out. Asin, magbayad kang bill sa APEC, tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7 Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Erwin Villan. Mag-text or mag-apon sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616. JR Enterprises.
1: Malsun pa
2: si Bueno sa
1: King, King, King. Philippine Standard Time, 5 minutos na makalipas po ang alasays.
3: Ang mabarili si may muda si pa.
1: Marata na ta oras na naman mga katindugo na magpasiring sa satuyang mga respectibong workplace. Ha? Dahil magparapauro dyan. Takapag kaarog ka yan manong man eh, ma-report ka Lunes na Lunes, makikipagbukudan ka sa oras na magkakadaras magkanang maray ka. Ha? Ihidali pasiring sa biometrics.
4: Ato ba na yan?
1: Ay, kinakban. Kan, saro, kan Sabado, nag-imbitar si idol principal Fernando Pando Margalio. Takan, mag-dispedida ngayon. Dahil ka naka-atindir, nalapakan ka. Special ngayon, pahit sa imo. Ngako, bata nagaduro diferensyaan sa kuyang kinakban. Ay, day kang, ah, pahiton mo na ngayon eh. Tayo na ini ang bulong. Di, iyo, pasiring ako duman. Kaya man si Pading Arnel na Rabe, pinaka Richard Gomez kan pahit sa elementarya dyan sa Malilipot. Ano pa day? Walang chat, Marina, good morning. Kay Lula Paring, kay Lula Aide Davitara, Lola Fe Bitara, kay Madam Lita Bitara Bilan, kumusta tabi? Kay Lola Jilay, Lolo Basi Buda, Lola Igay, di kay Manong June Miranda Buda, kay Ma'am Tess. Ano ito? Ngunyan suulubong? Ah? Diba nga kung napasala ka ng kinakban ka? Aloy na tabi yan na 30 mil an multa maski para tungit Buda. At ay yung ani. Di, nagkarawat kami, tulo, tapos may nag-abot man na bisitang saro. Makunswelo sa samuyang parahit. Ha? Si Idol Pando, matindi pa ang kuyan. Dosage, mga katindugon. Di, may kaya ni Pading Arnel. Mina, ha? Kurkuyan sa naan, pisngi ni Idol Fernando. Ah, minalatawan sa iyang pagiging mistiso, pugi una lalaki, kundi talagang matibay. Baad lamang kon maabutaman, manong manin na makaritiro kita ning successful sa tunyang trabaho na makusog pa dainin problema. Kaya say mo, tabi Idol Fernando Pando Margalio, ah, day man kami paka ano day man tabi paglingawi an sa imong mga tunay na amigo. Iyo sige. Maray na aga sa mga taga Albay Electric Cooperative. Ano sa paguna nindo? Maray man na General Manager si Buksit.
3: Pasaway ka.
1: Malsun. Ta si Engineer Buksit palan, iyo man ang General Manager kan kasi

0: kasuri ko tri. Duman sa kama rin ni Sorna, nawaranin prangkisa. Nagiriwal sa mga politiko duman, mga katindugon. So, gobernador, habo na, tawananin prangkisa. Tapirming ngayang lugi, ura kamugtaki ngayang servisyo. Kan kasuri ko tri, mga katindugon, duman ko na arama na ang general manager palang duman sa kaso Rico 3, iyo man ini si Engineer Buksit na iyo man ang general manager kanaleko. Kaya, nakagibulugod ako ning conclusion, maluya si sir sa management. Takon matibay ka sa management, nyata tapagtugutan mo na ang kasik kaso Rico 3, mawaranin prangkisa, manong mani. Pag ginimalas kita, tibaan ang Albay Elektriko Operative, yun ang mawaray kipang ita. Oy! Kamu dyan sa Albay Elektriko Operative, mga board member. Board member, ano ito? Board of Directors. Anong mga pinagigibo man lamang nindo para sa indong mga sa mga kapwa miembros consumidores? Kamu baga, kamu ang policy making body. Kaya lang, base sa istorya kandakol, mga katindugon, pag ika nagpara sursuwa ilpalan dyan, sisikadan ka.
1: Pasaway ka.
0: Kaya gari, naglalataw ang aliko, sindikato man. Tabansi sa mga istorya kan mga dating opisyalis dyan, dakul palan manong manidigdi sa tabako. Nagkasirikadan sa pwesto. Nagkakarasuhan dahilan sa indang involvement duman sa kuyan. Harabasan man dyan sa Albay Elektriko Operative manong mani. Nainot na pala na ikuanin mga kurukuyan dyan kung may mga burugos. Naubo sa babae.
1: Pasaway ka. Lako ba na yan?
0: Pati ruida kan lunada na kinaba. Pigta charge nindo sa Albay Electric Operative. Kinaba na de. Kaya kung magpapadago sini si Buksit na mag iyo ang general manager na pigbubugtakan, siya nagbugtak dyan, NEA, National Electrification Administration, na anpig sa salming ko mga katindugo na bad omen, maraot na sinyal manong mani, ang nangyari sa kasirikotre, isipon mong mawaran ki prangkisa ang nagsusupply ning kuryente duman sa mga taga third district kan probinsya ning Albay o probinsya kang Kamarinisor. Ika ang general manager, di mo ito naaraman. Tapos kunyan, di ika pa ang general manager. Ang sa kuyang takot mga katindugon, tibaad kun mapabayaan man, mawaran manin prangkisa ang aliko.
1: Mayumukul!
0: Sana dai man. Iya, pero nangyari nga kaso Rico 3 mga katindugon. General manager, tibaad sa kanimalasan na iman lugod. Iyo man ang mangyari sa to. Kinaba na pang niya makatumahon. Taro talagang kooperatiba kung pagparapakiaraman mo. Suminakmal man ni dakulang pira kang politiko. Iya ba? Tagod nga ni ngunyan, so 300 milyonis di pesos na alokasyon para sa rehabilitation durante kan bagyong riming dahil na nakukwinta. Ano ba ni? Dahil na nakukwinta kinawa na. Iso! 300 million ito. Ay na daw ito. Napanudahin. Iyan ang big nataram niya to. May nagpaparataram digdi na igwaning ba 1.2 bilyones mga katindugon para sa rehabilil by electric cooperative. Nam, hain niyan. No, arin nga ni, mapo ng rehabilitation 2028.

0: Eleksyon na naman mga katindogon sa lado lokal. Basta magkat. Ah, kung pala, national. Ano ha? Kaya si mga empleyados kan Aleko na nin mga haralangkaw na pwede yan, retirado na, sabot ninda talaga kung napaano ang Albay Electric Cooperative kung yata ta nalubog ini sa pagkakautang. Nalubog sa pagkakautang sa ibong mga katindugon na daiban nin kakompetensya. Sa inka ka nakadaling negosyo, daing siya lugi. Ano ang rason, mga katindugon? Maraming na aga kay Manong Romnick Bilaos, kay Madam Josila Marites Bruncano, kay Anali Bilay, Jocelyn Oy, Jael Birano, Risa Kido Viloso, Edin Biron, Masioris Bilda, Sinora ini, Kaya Breeze, Budak Rudel Breeze, kay Sir Milas Anyunoybo. Murag man na lalaki ini. Manong Argisilla Cornel, ini si Sir Namilanyo Dineros Anyunoybo. Kan, dai pa ini nagretira sa AED. Makonsuluhin ini, makonsuluhin na lang mani. Simple sa na ini, paguna mo, seryoso, pag minapahit na nga ni inikan sa iyang punchline, dahil mo lamang mapupugulan na dahil ikaw umulok, murag na lalaki ini. Isipo nung pinahit ako. Diyan diskusyon ta mga katindugon na mahal su presyo kang gasolina na halos gabus na barakalon apiktado. Pinahit baga ako ka ini na nagpakarwas nga ni ngayon. Napadukan lamang ko sa imo, sir, na Milanyo Dinero sa nyo na imong lapakan. Si Bueno. Bagayon pati ang iyan ang mga Matt Munro, mga Buro Victor Wood na ay yarayuon. Kinabad sa na. Ano ha? Maray na good morning kay Jonas Mir, buda kay Jason D. Guzman Piñaflor, isabay taman si Julio Sambahon, Maria Ana Bilis na happy birthday. Oy, madam, igwala magdiyan kipapansit. Kan panahon na yaong kita sa bulod. An pansit, pigataan? Manong nga na eh? Manong John sa pit? An pansit, pigataan duman sa mo? An bangot manok na native? Manangad manong mani nagsusuro siningsing ang ano? Pasaway ka! Paano ngayon? Dahil man ka mo tatao mag-isa sa bulon. Mala, nag-i-star ka. Sa katahawan kan manyog, manong mani. Ibang napapahit, pero binasan ang gata-gata. Minsan di ko amang kisinabawan kon. Bako man usuan suwa duman, sumay sarong bunga na maalsom, o so binugbag ang green. Uy, ito, ikong bunga, kunday man. Iya ba na, ang sinabawan dumabsay. Si Bueno sa ang pinaka numero uno talagang may sabaw na namitan ko. Uyan ang bulalo ni Ate B. Kinaban na naman siya. Ay na naman kita kaya ni makakontrol kimaluto. Bata nagman kita. Ay niba, nasa sa bata na kumanong Jun sa Peter, bura manong man eh. Nagniwang ka na ngaya buin o. Oh. Ay, manghil ka niya ko lamang. Tagarin niya ko. Minsan, supog ako sa diri ko manong man eh. Taon-taon, ang ipapa, tratarunta daw ang eleksyon sa barangay. Iya, dakulo ng mga kongresista ang nagsunan mga katindugunin. Nagsapna nin propuesto na i-oktaba ini sa 2028.
1: Every child is beginning. At Barn Engen International Preschool, we nurture young learners to become citizens of the world. Our European-inspired curriculum provides a safe

0: 8 minutos na makalipas po ang anasays. Maray na aga kay Usla Unon. Ano sir? Nakabalik na mga bakwit sa Laogan 6 km permanent danger zone? Amot managastos kan mga LGU sa inda? Sa sunod na alboroto naman, si Sena naman daw ang mayarama.
1: Si Bueno sa
0: iyo tabi Usla Unon, nakabalik na sinda sa inda mga respektibong komunidad sa inda mga House of the Rising Sun. Diyan sa malilipot na pag-araman niya to na although priority sinda na mag-value dyan sa resettlement site sa Barangay Binitayan, nag-copyra sa inda, nag-wave. Kapag ka nag-wave ka po, and then maipasarnakan sangguni ang panlalawigan an sarong ordinansa na bawal na ang anuman na settlement dyan po sa 6 kilometer permanent danger zone, di pa, ano ka mo?
1: Si Bueno sa...
0: Apoyra na sana kung igwa ka mo ning sa baba kang presistara. Pero tigo presibir, mas inaprobundo ito. Tanganing maski na puro pa, no? Dahil naman ka mo ki huyak-huyak, mababawasan na ang sa indong kulba, dahil lang ta, mantang kita nagkukultibar dyan sa pamitisan kan Bulkan mayon, in kaso man ngapit na panahon, after 3 years or 5 years, liwat na mag-alboroto.
2: Kaya pa man itong daunang...
0: Dahil na po kita din problema, taigwa kita ki, automatic na babalyuhan. Pero kung narog ka yan na nagsayuma kita, naghabo kita, taan sa tuyang takot, na maray man na arog ka yan, igwa kita ki apigihiling na posibleng mangyari sa Indo dahilan sa kakulangan ni na oportunidad na magpadagos ang sa indong buhay sa paglati. Pero tandaan po niya to, kan kita nagpupuon pa sa naman kan sa tuyang pagpamilya, nyata sa abot na niya to kung ano ang sa tuyang aabutan. Diba? Kusog nin buot, buda, projection ang pinaka-importante sa tuya. And, mas maray, nayaon kita sa salbadong lugar. Tandaan po nindo, dakul po naghahalat, dakul ang mga nagdudugkul dyan sa si municipal hall na naghahagad maning pabor na sinda makabalyo duman. Kundi, duro difisil nga ni ta, ang priority mga katindugon, itong mga nasa dilantira kan piligro. O dyan sa San Roque, itong mga yao na sa nga-ngaan kan pagrasay kan dagabaga dyan sa Bulawan, o di kamo ang priority. Taso sa Indungarong, tiba at mapiligruhan sa mga mas

0: sunod na mga panguran, makasabay na kamo sa pagrasa inindaga, arog ka nangyari duman sa Bagyo, siyam mga katindugon ang nalubong na buhay.
1: Si Bren Osa!
0: Dahilan mga katindugon sa suysuy na pag-uran.
1: Wow.
0: So ang gobyerno husto na sa naman ang paghinguwa, lalong-lalo na si Mayor Sinon na maibugta ka mo duman sa mga salbadong lugar. Tanganing itong pigagastos na milyunis man ito eh. Sa tubig, sa si mga gamit pa, mga katindugon na pwede nang ikabugtak sa ibang proyekto, di siyempre, kamo ang priority kasi tao eh. Sa governance, ang pinaka-priority dapat, iyo ang tao. Maprotehiran mga katindugon ang mga tao. Kaya, iyo iyan na iwawawa ang budget mga katindugon kapag kaarog kan may kapigaduhan. Pero, kung pwede man sanang solusyonan, naarog nga ni kaiyan ang gobyerno nasyonal, nagkataon man na igwaning housing project para sa relocation site kan mga nasa dilantera kan peligro, kaya nagkaigwa po ang banwaan kan malilipot. Tandaan po nindo, sobra 400 na units iyan. Housing units mga katindugo na uyan madali nang matapos. In fact, ang phase 2 na sobra sa 200 na units, tapos na. And so, phase 2 mga katindugon, so phase 1 tapos na, so phase 2 madali nang matapos. So, more than 400 units po yan na kung alimbawa maokupar na, di makakabawas na duman sa mga aatindiran kan lokal na gobyerno kapag kaigwanin mga rimalaso.
1: Si Buen Osa!
0: 33 minutos na makalipas po ang alas 6. Degdi kita mga katindugon sa barangay election. Sa ibong mga katindugon kan mga pig paplano kanagkapir ang mga kongresista as in senador naliwat ino na dai na ngayaki panahon tangani na hiroon pa ini. So while we are waiting for the final action of the Congress, mas manindigo as in mataanos mga katindugo na padagos ang sa tuyang preparasyon kamuman ng mga makandidato, dapat magpahiling ka muna kamu kwalipikado. Aya, tadero difisil, mapahit sana naman kita dyan, pigturulakan mga barkada, pigturulakan mga padihon matapos mag-iriduman, mapahit man kamu maski, inot da iman kamu ki track record na kamu nagsirbi. Pandua, da iman kamu ki kapuro plano. Aya, so, uutron po niya to, sa ibong kan mga sobra na sa sitintang mga congressmen ang nag-file kan sa indang propuesto tanganing i-oktaba ang eleksyon, pero habang dai pa po yan, dapat kitang mga butante, mga katindugon, padagos na nag-ihiling, nag-babalidate kan mga potensyal na maray na leader dyan po sa satuyang mga respektibong barangay. Kung gusto niya to nin pagbabago para po sa panggugobyerno sa lado nasyonal, punan po niya to sa barangay. Magpili kita bako sa kinangkan pira kundi mga katindugon sa kwalifikasyon as in track record niya pagabot duman sa tultol na pagsirbi.
1: Si Buen Osa!
0: Piling sikat ang apelyido dahil mga naikabugtaki burutuhan.
2: Ako ba na yan?
0: Sayang mga katindogo. No, para kayod. Purustahan pa kita. Mag-alboroto sunod mayon. Dahil paan, dyan na-relocate mga naka-star dyan sa permanent danger zone. Yan man ang hagyat ni para kayod. Ha? Sana ako padagos na naglalaom mga katindogo.

0: Tugod na masabutan kan lambang saro na an alimbawa an malilipot salit na banwaan and an budget maringani ta napapaino-inuan nagagamit duman sa tama mga katindugon. Pero bako gabus na oras umabot ang panahon na dakul an pigado mga katindugon, tiba adu dai na kita makasustener magi kitang dependent sa limoskan gobyerno nasyonal. Maray kumpirming arog na sa nakaito na dakulo na family food packs mga katindugo na minaabot sa satunya. Paano kon naghira? Anong gusto mo ngayon sabihin sabihon buwin? Uminabot baga sa punto na sa presente baga, grabe bakilid ang ekonomiya kan Pilipinas. Isipon mong ang utang ta 19.07 trilyones ni pesos na. And ika kita gabos ang satuyang pagkakautang base dyan sa computation nasa 169 mil di peso sobra. O di kun magpapadagos ang kamurugtaka na arog ka iya na ang ekonomiya tabakilid mga katindugon, tibaad kun magpara taas ang inflation, padagos ang paglantuag kang presyo kan mga produktong petrolyo, pag nagkaigwaning domino effect, gabos na panginot na barakalon niya to, malantuag, tibaad kon mga katindugon, dakul na sa tuya, ang dai makabakal dahilan sa halangkaw na presyo.
1: Pasaway ka! Tunaw ka!
0: Mientras tanto, kay Carlos Vilches, Marina, good morning. Bata, naghinguaman ko ta na kita na siyempre gusto ta kunigwaning oportunidad pahiton niya to. Di nag-uruataman man kita kiurig mga katindugon. Anum na payo? Kinabanta halangkawon ang presyo kan kinabana feeds. An live weight mo niyan an pagbakal na sa nakan buhay na urig digdi sa to. 120.
1: Pasaway ka! Tunaw ka!
0: Tapos, ipapabakal sa merkado 300.
1: Lato ba na yan?
0: Ang iba na may mga kapasidad, na may mga sadiring urigan, sinda na sana ang nagdadaos kan urig, asin nagpapabakal, 230 ang kilo.
1: Pasaway ka! Tunaw ka!
0: Paano sudainin kapasidad na sa diriho na sanaan pag katay asin pagpabakal di matyaga siya duman sa 120 ang kilo kan live weight. Tapos ang nagbakal pa sa iya sa rukma na sumbikalan ang pigagamit na baskula may tukod sa irarom lugi.
1: Lato ba na yan?
0: Mga katindugon, parehas kan sa kuyang lulahon ka ito duman sa malakma ligaw. Ugmahon siya ta, darakulaon so sa iyang urig. Ipabakal ko ngayon ininoy sa sintro kan ligaw ta. Igwaman sa na ito ning jeep. Isinakay na so. Tulusan na nga ni ang dinaraduman. Paguli, grabe sungurob-ngurob. Ngayon oy, nadidal ngayon ako. Nyata, hababaon ngayon so kilo kan sa kuyang tulong urig.
2: Si Buenos!
0: Ito palan mga katindugon, so baskula. Iabaan na, minitiran kan mga mansibado. Kaya so sa kuyang lula, grabe ang ngurob-ngurob. Isus Mar Yosef, ang muda ng gad. Yung nagkuriat na muda, isipon mong darakulaon so urig, pagabot duman sa sintro kan. Pigpabakala na sa sintro kan ligaw. Hababaon ngaya ito. Maski ngaya tigurot sinta na sa 240 ngaya. 240 kilos ngaya ito. Ito ngaya pinakababa 80 kada saro. Pero daiman ngaya sobra ngaya itong 80. Di nga ni ngaya no'y nag-200.
1: Lato ba na yan?
0: Sugurang gari na mag-iribi mga katindu. Ngayaban.
3: Pero maurag pa man. Malsumun pa!
0: Kay Carlos Vilches, Marino, good morning!
4: Lagun.
0: Good morning, sir. Pa-shoutout sa mga taga-ugob, lalo na po sa daing sawang nagdadangog sa imo ang agum ko asin ina ko kontigno family buda bino sa family. Salamat ta igwa man palang ki mga nagdadarangog digdi ano ha takunday na digdi manong Richard Montales ki nagdadangog mabaklay na ako pa uli.
4: May iskilan.
0: Ano, Tami, Manong, Ino, Martire, San Pahit? Ma, kawat naman kita ba, Manong Reynold? Ano ngayon kawat? Walking taduan sa siwol. Oy, day, Tami, paglingawan, sa maabot na Sabado, Agosto 15, igwa po ning free medical check-up, digdi po sa The Generics Pharmacy, TGP, Basud Branch, Barangay Basud. Atubangan sa na po ka 91.31 radio. Kaya, pasiriring ka mo tangani na ma-aprobit sa renta and free medical check-up na pigo-oprisir kan The Generics Pharmacy, Basud Branch. Uyugugun mo. Kami ni Manong Jun Sapiter. Si Madam, ano Laboy, pumahit ka man dyan Laboy. Pwede man subados palandig ni? Thank you so much sa tuyo mga mabuot na sponsors sa DNL Bakery kay Madam Gina ng Barsaga Eatery Buda Inting Barber Shop and Saloon kay Ate Beth Barsaga. Thank you so much digdi sa Bulalo. Padaray man ako tabi Ate Beth sa masunod. So karabaw baga na maharang na pahiton ta ito. Thank you so much, man, sa Maliliput Cockpit Coliseum kay Boss Boy Budabadam Girlie Benya. Thank you so much, man, ka sa Adam Lack Laundry Shop kay Sir Nads, kay Mambing, buda kay Lian Kalmada. Sa Tabaco Color Mix Paint Center kay Boss Nestor Budabadam Helen Berwenga. Thank you so much, man, kay Tabaco City Councilor Riner Bursi, tunay na amigo kagawad sa pag-asenso. Bad lamang gusto nindong dagdag kan man na sponsor kan kig-kig. Magrani ka mo digdi ki manong mani iyo. Na nga ni madurudog dagan lawang maski duha. Garing nga ibon kulang na an sa imong pang bakal ki maskada. Ano to? So, pag-nganga baga manong.
4: Mukun!
0: Inawan ka kaya ibon.
4: Alis yete kampanggi, pwede na ang mabaray.
0: Sa pangarang na sa muna mga bossing sa pangaran po ni Duga Boss na panagos nagtitiwala digdi sa 91 News FM tindugo na sa pangaran ni Manong Mani. Enjoy the rest of the day, be with your family always, God bless. Ako po si Bueno tindugon pa
4: dadayuhon basta may
5: One Radio.
6: You're listening to One Radio
7: News FM.
8: Tindugo na sa buong Bicolandia.
9: Narito na ang programang Wellness is Happiness. Alaman ng katawan at kaisipan. Papang nyo may pansay awarded host alinya ng alternative medicine si Dr. M.
10: Hello Wellness, maligayang buhay po sa Abi. Ito ang Progress Cafe ha. Na lahat matitindi, lahat masasarap ha, lahat magdudulot ng stress ha. Kasi dapat panagini na no, asa sa aroma, relax ka na, tangsal na tutulong para gumanda ang iyong kalusugan. Lalo na pagdating po sa tulong ng mga benepisyo, ano po, ng mga sangkap, ano po. At dyan hinuli ang katunayan ang Best Cafe ha. Pinili at ng National Customers IP na herbal na kape sa ating bansa ha. Apat na variants yan na pwede nyong pagpilian. Siyempre, nandyan yung Origin Cafe 8-in-1 or 12 years na minapo. Tiling number one sa maraming lugar sa ating bansa ha. Tapos may lalo pa tayong pinatindi, lalong pinasarap, lalong pinarami ang sangka para lalo kang makinabang. Yan ang Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Pag-mix. Siyempre, nandyan din po ha, ang paborito ng mga mag-asawa. Alam, panggana, kailangan nyo ba ng as? Tindihan ha, siyempre nandyan ang Best 4-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sabi nga, basta may black, may balak. Okay ha, yan ang Best Cafe Black. At siyempre, Green 6 in Earth na ang mga sangkap na tupan ng kaseksihan at na yung pinapangarap. Pero syempre, sa mga benepisyo na yan, ha, Kahit i-research nyo regions ng anumang variants ng Best Cafe,

0: no, kasalungasan ang iba't ibang karamdaman. Mataas ba ang blood pressure mo, ang blood sugar mo, ang blood cholesterol mo? Ayaw mo ba na magka-cancer? Ayaw mo ba na ma-stroke ka? Ayaw mo ba na magkasakit ka sa puso? E dapat maging matalino, ano? Sa pagpili ng lahat ng kinakain at iniinom mo, kasama na po kape, dapat tatak Best Cafe, ha? Do ng Food and Trade, Intellectual Property Office sa Department of Trade and Industry at halal certified, available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow! Gustong-gusto ko yan!
1: Iba, Best Cafe Black, nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Ginseng. Lama ito ay kilala sa buong malakang lalong maging malakas, digasin at tatagal si mister sa alam
2: niyo. Eh, maaga mong patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
3: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na.
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black.
3: May bala.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
0: Type mga ka-wellness, dan inihanda ko ngayon ganyong mabkasila o tatanda. Okay, kamatinda ka, ano, wellness. Kaya bagay lahat itong inihanda ko ngayon, ha? Pero bago ko talakaw and muling inyo ang isang napakaganda din, Ultra Hairy Growth Shampoo, mga kaalima stores, ano? Iba talaga shampoo, na nagsasabing unang bulibo ang presyo. Hairy Growth, napakamura, eh napakatagal pa bago maubos kasi talagang napakasarap gamitin. Mayaman sa mga minerals, sa vibe, sa gug, mga ka-wellness, na ang mga ito ay tumaganda, maganda, patulong sa nang balakubak, mga ka-wellness, na ang ating buhok. We grow mga boutique supermarkets sa inyong lugar at approved and tradition.
4: Ako, anong ba? Okay, nahatlas at numinipis ang akin na chair, aking kaibigan po. Agad ko itong sinubukan. Aba, unti-unting nawas ng aking buhok at mas mura pang trakirin ko.
5: Iran, shampoo formulated, that strengthen and reduce hair for organic supermarket nationwide.
0: Mga airing na to. Pensya, mga ka-wellness, kasama sa mga pwede kahit kano, lalo edad ang mga mas nagsigkaw. At walang eksan, kahit mayaman man ang katayuan niya. Nga pong mga, yung iba, Hollywood actress, sa kanidad ay meron na silang demensya. Nakikita talagang yung iba, hindi na nga halos pagsalita, ay nakalimutan. Totally bedridden. Yung kanyang elderly na inyong, ano, mas ito, arikay, ang pwede iwasan. At ito, syempre, na pag-ibang na po yung demensya, yung halos siya, pag mga taong nakapaligid sa kanya. Hindi, ano po, pag ang demensya, eh, pati ang pwede pong naku nila. Kaya dapat mga mag-ingat. Iyang isano ibo na ang lahi ninyo ay may ikaw karoon po ng demensya kasama na po ang sinis, ha? So pwede naman yan. Ang fact, at usapan natin ngayon, paano po? Una na po, ganito mga alam nyo na ano, atin yung stores, mga panguna academia o Alzheimer's disease kasi nandito. Factors na yan saan pwede iwasan ang pagkakaroon ng demensya ng halos 50%. At ang isang paan po dyan, mga ka-wellness, alam nyo, walang kagastos ito. Halip ka po yung sapat, 7 to 8 hours a day. Ano po? Malinsa ng Alzheimer's disease, ayon sa kanyang bad, mga ka-wellness. Okay? Dapat po tayo ng samaari yung ating, yung kasi yung tulog na singka, sleep yun, mga sundin ko sa rule. Ano po yung 2-1-1 rule? Ibig sabihin, dalas bago ka matulog, huwag ka nang kumain ng kahit. Okay? Naman doon, bago ka matulog, nang uminom ng kahit. Bago ka matulog, hihi ka na kasi ilog, bumabangon para umat. Yung huli, pag wala na, ibig sabihin, cellphone, tablet, pwede na nanon. Kaya magkwentuhan na lang ng kayo, agana po sa inyong higaan. So, two rule, makakatulong yan. Hours before your sleep, any food. 1 hour before your sleep, wala nang any drinks. Then, umihi bago matulog. And then, 1 hour before you sleep, walang makakatulong yan, masarap ang tulog. Dahil ang isa po sa pangunahing paraan para kademensya sa ating pagtanda.
5: Ikaw ba ay sa mineral deficiency? Aral ang kakulangan sa mineral deficiency ang pinakaugat ng marami daman. Para sa sakit, dapat ay kumpleto ang mineral sa iyong katawan. Best Cups Mineral, nagtataglang ng magnesium, manganese, iron, iodine, isika, potassium. Best Cups Mineral Food Supplement, 100% natural at approved and drug administration, kaya napaka-safe inumin.
6: Mga butika sa inyong lugar.
0: Okay, mga ka-wellness o tips, ano? Tulong para maging masarap ang ka-wellness ay yung mag-relax o sa pag-aplas ang massage. USAI massage oil, napakalaking tula ang blood circulation.

0: Foundation, marilang sumarap ang tulong para maalis ang pananakit, pamamaga at pamamanhi. So bago ang isa pang muli niyong makilala, dapat ang Q-Side.
1: Isang empleyado na maghapon na nagtratrabaho. Marami na akong sakit na nararamdaman sa aking katawan, pati yung aking mga kamay at paa. Buti na lang Q-Side na aking kaginhawa. Ako na miss na ay na talaga ng mahusay.
2: Para sa mga sili at great tools is gotten insect buti at Q-Side. Mabibili sa mga butika at supermarket.
0: Okay, another wellness ha. Buwan siya kasi magkaroon ng regular exercise. Simple, ito'y tutulong para sumarap ang ayon sa pag-well. Kung nag-e-exercise, 38% po nila na hindi magkaroon po ng cognitive, sabihin hindi utak sa pagtanda. So mas malaki ang chance, mas matalino pa, malakorya kahit tumatayo pong may exercise. Ang totoo niyan, yung 10,000 steps a day, nagbabawas siya ng 50% na chance na magkaroon ka ng demensya. At yung 5,000 steps naman ay nagbabawas ng 25% na chance karoon ka ng demensya or Alzheimer's disease. Kaya mag-regular exercise, kahit simple walking lang. Ngayon kung gusto mo ma-inverse na ano po, kasi yan para blood flow sa utak, reduce ang systemic inflammation at ma-improve din sensitivity sa mismong utak po natin.
3: Isang patunay na ang Best Juice Box ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
4: Ako po si Liza, student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po, may nakapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice man ko na may mga sangkap na makangkalusugan kontra ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na kaya sa mga ante, Best Juice na rin ang iyong sarap na
3: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Goldens as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
0: Ka-wellness o bago karagdagang tip, mga ilala po sa inyo ulit ang Dr. M's Amelin para ang ating utak, korya, yung tatuhang edad. Ano po? Dr. M's Amelin ng Ward's Trust, nakala ang ating sa herbal na tsaa. Ang another Dr. M tea.
3: Here's the new for M. Dr. M's amazing tea. Dr. M's amazing finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and extract powder for a natural taste. Hi, it's Dr. Amazing healthy tea drink. Also supports muscle fitness and healthy beard disease M's due to its antioxidants kaya sulit sa health.
5: Ang Dr. M's amazing tea.
3: Drink tea. Kika at supermarket nationwide.
0: Ay, tuloy-tuloy pa rin po tayo ha. Wellness para maiwasan din po ang demensya, Alzheimer's disease sa pagkakaedad, dapat po ang sure. Kataas masyado ang blood pressure. Doon nag-desagang po sa atnes. Itong mga binibigin nyo kung pressure ay gawin. At kung merong maintenance inyo, walang mato, ay itulong ka wellness ha. So po, makontrol, ma-regulate sugar, blood pressure, so yun. Age po sa sakawan. Maliban sa isang uri ng exercise, yan ay magdudulot po sa gayahan. Siyempre, pag nag-reinforce utak, siya guling utak kapag na-exercise po. Yung practice po na yung medical, kahit ka ng mga puzzles, wellness, basta siyang utak, kumbaga, napapractice ang function yan. Nes, tulong ng mga yan para manatili po, matorya natin kaedad na tayo. At syempre, magkaroon kaibigan. Ano? So, yan, kahit nagkakao, magkasama, marami tayong kakwentuhan, nakalaking tulong po niya, feeling active, ay atin pong utang, matalino, mataas ang memory, kahit nagkakao. I-enjoy nyo po yung social connection, yung inyong kaibigan sa paghigop ng ano, best cafe. Kaya, yan, best cafe ang inyong siguradong po tayong maluri yung habang. Daming salamat, guys.
3: Mapo sa inyong ama is source of this on News FM. One News on Mission Station. One News Amachon. At the Batugtog ang One Radio. Radio. Tindugo na. Pick
6: One Radio. One Radio.
3: FM. Tindugo na. Sa buong Bicolandia. Nakilala ang Bicol na isang Ray vibratong tanyag na baterya. Ika nga sa advertisement ay convincing at pangmatagalan.
7: Come to where the Motolite is. Come to Daliwawa Enterprises, Karangahan Boulevard, Tabaco City, with parking access pretty easy. Daliwawa Enterprises, an auto supply.

0: I'm Christine and sweet po ay lalong gumanda.
1: Hello, this is 10,000 Pogi.
2: Kilaga.
1: Dahil sa ira.
2: At chocolate.
3: At parang
0: baya. At po ay talaga kumilay.
4: Ira, 3-in-1 soap. Enriched with Arbutin and Koji. Ang nakilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorong mukhang pumuti. Kuminis. Ako si Salvador. Sa gabi ay...
5: Si Salatyo sa hanggang ira.
6: Ira, 3-in-1 soap. Nagvision. Mabibili sa mga supermarkets at...
7: Unprocendo cash. Mantini sos per 1K. Kagansenda. Bisita lang sa abis atubangan kan simbahan kan TVL. Kinale Tabaco Sound Floor, Tabaco City. Malip Centro, Malilip San Isidro Ilawod, Maliliput Alba at Tabaco City. Pop sa PNR Road, Tabaco City. May problema ka mo sa indong GCash? Magdulok sa natabi through Messenger Botardo.
8: Dadaan mga bareta, barra, barrada. Sa indo ng manbarada, treta, treta. International, national, lokal, asin weather.

0: Parada. Parada. Trota para mais. Parada. Trinta. Trinta. Ainda. Ang saing. Bus director. And Bordeaux. Trinta. Parada 30. Hatod sa Indo Fe 8-in-1 Herbal Mix Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Store in Cream Milk Sint Mababakan Nation
1: Tay na panjada ka ang best on the smisa tatabi barat ni Kalan si Manny Almugera tamis ang satod ngunya yung satuyang panama Tara po sa Manila asin sa Dagandosa Ganyan na ni Lunes on Store Bureau sa Manbanga Cavite Batangas asin Tauri pinag-experience sa mga piktadong lugar siyang uran imbling mag resulta sa pagbahaaga yellow copper lock from ka posibleng maka-expert mo nanin na makusog na oran dani mga side sa mga sa 7-17 ni kaik mga kasabi mo na yes ka Agosto 11 padagos habagat asin ang localized thunderstorms sa base namin ni official na tipan Luzon inakang huring wala kanin panahon at northing party kan Visayas dalan sa per hekal kalat tatadang paras mga kimas madampog na kalangitan na igwang in pagdadalugdog pagkihab na loform sabay kay nabantayan tropic ask rin na walas tremi yan kan extreme na may kasusenta isang daoro asin ang gastiness sentro ang isang ininig pasiriti mo ang kras pagirumduman pag-asa sa publiko kaposib plus o kaya landslide kaka-experience agod sa konminsan igwa sub ng mga cyber mamamatian sa ng katamtamog na paros sa kanluran katam sa mga sa naka-watu sa mga baybayong dagat may antangan temperatura yan ang mga 25-32 sa nangga na kamal na abikas para sa alas ni diretso kita sa iba pang detalyas kan sa tuyang mga barata sa lado lokal bilang parte kan mga lakdang kan administrasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos kapakanan kamalukan kalakang sa 80 tapa level 2 kan Bulkan Mayon Sigonsial Walper and Development Big kan pagbabalikan mga pamilya sa Dikamsa matula na pagtiner sa taram an mga iba sa bakwa skill injuries sa pagalburo yon sa Audi de Bicol an lokal na gobyerno pada asibayon ang mantang insan tama ng polis sa Bureau of Park Protection ipat ka mga pamilya makagabalik sa sendang mga istaran ang DSW mga family food pang pamilya nip assistance para daw na pagdiki balik sa ang pagkabuhta karserong wanted person pasa para malilipot albay kusog kan man Damianto de Restapa sa pagbayular sa article na paragraph 2 al code na pinagrekomendang piyala te anaarlam ang ipig sa irarom sa magkakanigon ni Pusada ay bago ng manus na tapos na asin biyahero sa Tiwi Albay matapos ay lunsar kan Albay Police Provincial Office pinatindi lang frontline hub para sa mga roadside as 24/7 road monitoring emergency response asin ang police assistance sa mga motorista asin commuters o beto man kanina pakusugon ang police visibility sa mga panginot at tinampo asin makatabang sa pagpugol sa mga krimen na po pwedeng makaapekto sa mga biyahero importante ang pagkakaigwa kanao ng bita ng assistance center sa Tiwi dinanta magsiserbi ining agihan pasiring sa partido area kan Kamari ni Sur asin aktibong sentro kan o relihiyon di Korea asin turismo sa Albay pinaglalauman na mapapakusog kaini ang pagsimbag kan PNP presidente asin emerhensya na kinaimbultuhan kan mga motorista paglulunsar kan na nombita ng bagong hub o motorist assistance si Tiwi Mayor Rosie Morel si Climaco Vice Mayor Jaime Villanueva iba pang lokal na opisyales Albay Police Provincial Director Noel Nunez Albay Regional Director Police Brigadier General Ercito N. Miranda parte kan pagpapatindog kan mag ang padagos na pagsisikap kan PNP na pakusugon ang road safety ability asin na makaskas sa paghahatod ng serbisyo publiko sa lindong kang programang Bicol Shield asin ang kasurog narito kami
0: Parada 30 Parada 30
1: alas 7:23 na po Katanduanes naghahagad nin milyones sa pondo sa gobyerno para sa mga ipapatindog ng mga infrastruktura sa saindang probinsya.
0: Parada 30 Parada 30
1: Matang inbuhan
0: Parada 30 Parada 30
1: Presyo kan bagal sa merkado nagtitinir na langkaw si Blagsag kan Department of Agriculture.
0: Parada 30 Parada 30
1: 5 pesos na rollback sa presyo kang produktong petrolyo. Nagbabadya.
0: Parada 30 Parada 30
1: Yan asin ang iba pang mga barata.
0: Parada 30
2: One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
3: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas.

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at Pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
2: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Ba, kumpleto at wala na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup, checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma, at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata, at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological tahin sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
3: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyak, walong natustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
4: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit Jude Animal Bite Center bakan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook St. Jude Animal Bite Center.
5: Bisita ang Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
6: Alta presyon o high blood, isang karaniwang sakit na sanhi ng pagsikip ng pagtibok ng dibdib, sanhi ng di inaasahang kamatayan, kailangang bantayan. Pagkamang pagsaluyoin sa fast blood pressure, labanan ang alta presyon, regular na ehersisyo, sabayan ng boss soon. Ang bossing ng mga herbal.
7: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Ano pong pangalan mo?
9: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
8: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
9: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas...
8: Sa pag-inom ng Best Cafe Green?
9: Napansin kong mas lumalakdam ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
8: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig ko?
9: Masarap

0: ang best cafe green hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-best cafe green na!
2: Best cafe green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Barada 30! Barada
4: Lugan! Barada! Tapos sa pagkita, kansa tuyang mga bareta. Ligtas sa pinasabog kanakalis na Agosto 8, kan mga eksperto ansarong 1,000-pound general purpose aircraft bomb o bomba na pinagtutubudan nagikan pa sa World War III asin nakuha sa sityo Sugong, Barangay Ilawod sa Kamaligalmay. Sigon sa Kamalig Public Information Office na diskubrihan bomba kanakalis na Hulyo 21 matapos ining aksidenteng tamaan kan bakho mantang nagsasagibuning pagkaykay sa lugar sa Sarongan. Dahilan sa piyasin sa peligro na po pwedeng ikausa sa publiko. Maingat na pinagsagibo ang pagkapot asin ang paglilipad sa bomba sa Sarong mas ligtas sa lugar. Bagi ni Dagos nang na-dispose sa paagi ni kang controlled blasting. Pinagpanginutan ka mga eksperto na gikan sa Regional Explosive Ordnance Disposal and Canine Unit Region 5 as in Albay Provincial Explosive Ordnance Disposal. An operasyon katuwang ang mga tauhan kan Regional Mobile Force Battalion, Second Provincial Mobile Force Company, Municipal Police Station. Liwat na nagpagirumdom ang lokal na gobyerno kan kamalig sa publiko na daay pagkaputan, ilipat o kaya pakiraman ang anuman na bomba, granada o iba pang pinagdududahan ng mga pampasabog na po pwedeng makuha. Imbes pinag-abiso ng publiko na tulos na magrayo sa lugar as in report sa mga otoridad, ang anuman na kaduda-dudang bagay tahan iligtas ining mapag-aralan as in makaputan kan mga otorisado as in mga eksperto.
3: Parada 30! Parada 30!
4: Alas 7.30. Benisitas, punagdalaw sa Bicol Region si Civil Service Commission Assistant Commissioner Marlon Lim kanagtalikod na aldaw. Konsay naging tampok sa sayang pagbisita ang pag-inspection sa Bicol Medical Center tanganin obserbaran ang pagpapautob kan Human Resource Information System. Sigon kay CSC Bicol, laki sumaruman si Lim sa mga diskusyon para sa pagtatauning kaaraman manugod sa mas matibay na paagi as in eksperyensya pag-abot sa pag-digitalize kan gobyerno sa human resources. Nagbisita man si Lim sa lokal na gobyerno kan Naga CSC Regional Office No. 5 as in sa mga field offices kan CSC sa Albay, Camarinesur. Tanganin na tukuraon ang sa iyang presenteng inisyatiba as in mga nakatalaan na proyekto. Sinabi kan CSC Bicol na ipigpahiling kanduang aldaw na pagbisita ang padago sa pagsisikap kan komisyon na suportaran ang digital transformation as in excellence sa sektor o sa public sector kasabay na ang pagpapakusog kan gobyerno sa human resources as in ang paghahatod ng serbisyong pampubliko.
3: Parada 30! Parada 30!
4: Naghaga din milyones na pondo ang probinsya kan Catanduanes gikan sa Office of the President sa paagi kan Cabinet Secretary na si Binora Abalos manugod ini sa mga planong ipapatindog na special projects sa infrastruktura duman sa probinsya. Sigon kay Catanduanes Governor Patrick Asanza, kabalik sa sayamang hinagad na pondo ang para sa pag-ibon ng municipal building, construction ng mga multi-purpose buildings, pag-construir ng tulay, road rehabilitation as in iba pa. Sa ganyan, pighalat tindang may babaan pondo para sa naunabitan ng mga proyekto. Pigtaw ng doon kan gobernador, dadakulan maitatabang kayo ni para sa senang namamanuan. Minsay pa ni Asanza na pinag-asigurar ninda na mag-ibon gabos na komunidad as in nagpapasalamat man ini sa tabang kandidrato ni Presidente Marcos as in sa mga cabinet secretary sa pagtabang sa saindang probinsya.
3: Parada 30!
4: Duman kita sa probinsya kan Sorsogon, dead on the spot ang sarong motorcycle rider as in ang sa iyang angkas kan magsimplang ang sayang motorsiklo matapos na magbangga sa tambaka na baybay sa gilid kan tinampo sa barangay Kalungay Pilar Sorsogon kan nagtalikod daldaw. Pigbalupang drahon sa Donsol District Hospital ang duguan as in dismayado ng mga biktima na sinda alias Ricardo 18 anyos as in si Joshua anyos na parehong residente ng Bitang Banuan pero pareho sindang diniklarang gadaan. Sa report, alauna ni umagahon, lunad ni motorsiklo na pinagmamaneho ni Ricardo ang kasi Joshua asin pigbabayay ang kalabaan kang provincial

0: Road. Ali sa poblasyon, pauli na sa Sendang Harong. Pagabot sa lugar, nawaran ng kontrol ang motorsiklo. Asin nakalaog ini sa ibong na linya sagkod sa magduro-diretso ng Magkabanga sa nakatambak na mga daga sa gilid kansarong kahoy ninyog o sa po ninyog. Naging rason, tangani na makatalsik ang mga biktima asin makaskasa sa Sendang Laong rason. Kansay ng tulos na pagkaganaan.
1: Parada 30! Parada 30!
0: Sinabi kang Department of Agriculture na nagbabasubot ang presyo kan bagan sa mga merkado. Iniang pigayag kang grupong Bantay Bigas sa nagtitinirmang giray na halangkaw ang presyo kani para sa mga ordinaryong namamanwaan. Sigon kay Bantay Bigas si spokesperson Cathy Estavillo. Pwede sir, napigkukuha kang day ang sendang dato sa average kan mga high and lowest price na bagas. Alagad kumapasiring sa posible sa 60 na porsyentong broken imported rice. Sigon sa saiya, kunday magbugtak ng price cap sa ande makakahiling ng 60 peso nin bagas sa merkado. Dagdag pa kanina, pinagsasabi ka na hensya na nagbaba ang presyo kan bagas at may kukonsidera na halang kahuli man sa kadakol na nawaraning trabaho urug na sa lado kan mga paraoma. Pinagtawanan doon pa ni Estavillo na kondisidido na pababaw ng presyo kan bagas at dapat ibalik ang subsidized price kani sa merkado na wara kan naginibong lay 11203 o ang rice tarification law asin pakusugun pa ang lokal na produksyon kan bagas sa nasyon.
1: Parada 30! Parada 30!
0: Paragos ang pagbagsakman kang presyo kang petrolyo sa pangkinaba na merkado kaya po pwedeng magpautob na ng oil price rollback ang mga kumpanya ng petrolyo sa agang Martes. Kung pagbabasihan ang apat na aldaon na trading sa international po na Agosto 3 sa Kudsyete, ang local pump pwedeng magbaba subot ng sagot 5 pesos sa agayan sa pagkakarkulukan industriya ang diesel asin ang gasolina po pwedeng mabawasan ng 4 sagot 5 pesos ang kada litro. Asin sa baga, nagbabakalmang kamaga kerosene po pwedeng mag-rollback ng 4 sagot 5 pesos man. Pero yan po, karkulo pa man sana.
1: Parada 30! Parada 30!
0: Pasiring na kita sa Lotto Result. Ang Lotto Result, tatod sa sendokan kasold sa salud ng tao. Best Kapi Best Kapi Gold, Best Kapi Blanc, kasin ang Best Kapi Green 6-in-1 with Herbal Mix. Kabot bakalisin sa mga supermarket nationwide. Sa Super Lotto 649, uya po ang winning number, combination in any order. 18, 24, 32, 47, 8, asin 40, ang jackpot price, 25,059,230.87 pesos. Wara pa kinanggagana sa Ultra Lotto 658, uya ang winning number combination. Yes. 40, 11, 20, asin 9, 4,312,640.43 pesos. Wala pa kinanggagana kaya pagiromdom sa natabi mga tugang dinanggan po'y paglaom sa swerte ang sendong kapalaran. Pagigos asin magtyaga nganin na masenso ang buhay.
1: Parada 30! Parada 30!
0: Alas 7.39 din pagkaaga, inamantabi naging katripunan ka sa tuyang mga barata. Para sa iba pang informasyon, i-follow, i-like, kasi nishare sa muna yung Facebook page. Sanapon sa natabi nindo on One Radio 91.3 News FM. Nabi sa pagatudkan mga barata, dyan sa Technical Department, si Manny Almoguera. Day magarali, tay guwapa kitang editorial segment sa pagpapadagos kang programang
1: Parada 30! Parada 30!
0: Ako man tabi ang sinong naging tagapagatod Barreta Ed Bordeo sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na!
1: Parada 30! Parada 30! Parada 30! Hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Gold Coffee with Herbal Mix. Black 4-in-1 Cups in Herbal Foil. 10-in Health Drink. Asin kam Mineral sa mga butika nationwide.
0: An oras, alas 7.40.
2: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Free attention, adult. Di nyo nakatay mas joy at maging bata ulit. Child wellness area. Meron kaming games and activities tulad ng mini billiards or pool, foosball or soccer table, mini golf and darts. Challenge tulad ng chess. Scrabble Chinese check. Ganding exercises para sa iyong fitness tulad ng Tai Chi X elderly bike exercise and yoga. Sa kanilang special promo for 1 hour para sa mas old 150 pesos for 1 hour 3 to 4 old hanggang July 25 lamang ang kanilang promo. Ang Golden Wellness by Kidsaya ay sa 3rd floor sa Herrera Street, Kinaleta, Baco City. Open from Monday to Sunday from 9 a.m. to 6 p.m.

0: Gabi Golanja. Kumusta? Siyudad yung tunay na pagkamo o tabi?
1: Good morning.
0: Karapin na lamang kamo. Kunday pa, pagkapin ang tabi. Kaping natural, kaping herbal, dapat ang satong kasabay sa pagkamorning. Dakol ka mong mapagpipilian na kape, pero dapat pasiguro kang kape na iniinom, ha? Mga manoy, mga manoy! Mas maray na itong sukunyan healthy na kape. Best kape tabian sa indong rup-rupon sa pagkamorning. Apat na klase po yan. Iguanin gold, igua po nin green, iguanin black, igua kaso original. Mamili ka mo kung ano mas kunyansa sa indo. Mas manamit, sabi nga ni. Pero anas man manamit, pa

0: So, best kape black, dahil nindo pag-asukaran tabi. Ayan na best kape black, taarog talaga iyan kaya. Forte yan, sa mga may balak. Sa may mga balak na Mr. and Mrs. Good morning, good morning. Katuwang nindo iyan. Good morning. Ani haya hi and buhay. Good morning. So mo kunin po nindo best kape gold. Muragon ang best kape gold ta mapag. Iyo ang best kape gold biyo manangad na nagkukurit sa luna nanaw. So mga mahilig diyan, so mga paratungga diyan kun an alak nga ni natitira. Sabi do ni an lasiram. Kape. Si ko na gusto ko nang magsexy an sa kutindo indikos. Ta yan na siya bang kalimpanan. Green abi. Good morning. And nan. Morning ko na kay Eden Alim, kay Cherry Car, Elizabeth sa itabi. Pare na pa one. Magandang magandang Port House, Mabile, Tata Christian, si Yara Riri. Pangaran mo ini. Shout out sa mga taga Malinang Teresita Caspe. Na perming nagdadangog sa imo. Thanks for sitting. Tabi bunga. Kay Maricel Nabinyans, marina na pagka-morning man dyan tabi sa Pawa. Good morning man kay Mahiguson. Yus launon kita di kay Mahiguson. Good morning. Para kanya, ang brang higus. Good day, alas 7. Diday lamang ay kita sir kipag na aga. Sabi mga katindugon kan DILG, malikot kan bakakay, unong iniduman sa sensing. Inihong isolated case. Wara, outro tak sa karong eskulahan sa Bakak. Bata na sumagurang ta sa ladakan. Pindo na so 14 anyos si Port Nindo. Pakarayo. Kaya linawon ta saan kita ng Bakakay. Kay morning. Tago ito'y malinaw ang Peña family. Tamang hiling sa Ingo. Kay Aileen Coats Berlon. Good morning man sa Pawa. Kan Puro 4. Ano ni Bakakay, pawa kan Ligaspi, pawa kan Semingo, ipawa sila sa Santo de Tabaco. Malinaw. Ige. Good morning. Ali dyan, siling sa... Ay, abikot si Berlon. Ka dyan, ha? Kuban, good morning. Good morning. Kay Pading, Ricapo. Kakula na tulo sa... Good morning, good morning. Marie Clavo, pwede na sundan pa din. Good morning, good morning. Ani makada ko. Paiti kunyan mo sa napadi, pangpalihin mo sa nakimagay. Aniya, bakan ka sa akin. Palihin mo sa napirti na yan. Sagon kan DILG, mga tugang, iugon mo ang DILG. Ang katindong anga cartoons, animes, na palabas sa television, iban. Dahilan mga katindugon sa maraot ko nung epekto kain binisan, iugon mo ini. Nakasimo parang na Doraemon si One Piece si Dragon Ball Z mga pati si kunyan si Princess Sara si Thompson mga gibo-gibo naman ka DILG. Ano na sila oy si PB rin di doon na mga katindugon si PBB labu-labuan ba doon mga katindugon sa Maynila na sabi nilo this is the new normal gadninot taga ang buhay natin kahit ano pa ang gawin natin si PBB. Garabagang CCM na mamata. Parang diwang kahit anong gawin natin na pagpapaganda ng mga unang gan. Gusto ng mahal na pangunan. Ay inda. Good morning. Maria Zenica, ano apelido mo? Susatong intern sa coronal. Si Maria Zenica Nicole kasi wala naman ang gani ko sa naara. Sa nanaisiyan sa iyo pa lang gan pala nag-reintra. Nakto niyan, mucha ay kasi. Good morning. At era tubig baha na tubig o normal yan. Yan alas lang kita sa oras sabi. Sisipta sa San Canan. Ryan Good. Ayang Giler yung do. Santo do. Na ganyan. Nag-rubo-rubo subanggi. Ngunyan sumasak tayo. Hello. Sipan. Kanas ko na tago na po na. Yan sa tent. Yan is Almoguera. Maso si Sipan. Gawa pala mga sakong ati. Budan. Ang tama kati 56 in pag-aga.
1: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday.
2: News and this on Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station, one Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, dugtugan in one. Itong Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.

0: to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
2: Pabili po.
3: Ano po yun?
2: Pabili po ng supplement.
3: Supplement? Wala po kaming ganon. Vitamins lang for immunity.
2: Ha? Sa panahon ngayon, hindi lang for immunity ang kailangan. Dapat may antiviral dahil virus ang nilalabanan natin.
3: Ah, alam ko na. Antiviral ba kamo? Ito ang TDA o Pauti Arco Capsule with antiviral quercetin. But wait! Hindi lang pang-immunity at antiviral dahil ligit ng 40 years na nagbibigay protection at depensa laban sa mga sakit ang Pauti Arco Capsule. Ito rin ay mabisa at nakakatulong sa mga chronic at lifestyle diseases, kidney failure at cancer.
2: Ayan, perfect for immunity plus may antiviral property.
3: Oo, lahat mamatay na sakipasan sa pamamagitan ng healthy diet, exercise, healthy lifestyle at higit tulad ng capsule na may doble protection sa ating katawan para iwas sakit, iwas virus, iwas gastos. Pauti Arco Capsule means diseases as everyday, so para everyday, healthy, ganon!
2: Magkano ba yung Pauti
3: Arco? Ito, 15 pesos li po yan.
2: Tamang-tamang.
3: Capsule hahatiin, nakakaloka, mas ka. Yung pandemya, dawang ka, hindi lang for immunity, dapat merong antiviral property tulad ng PDA o Pauti with antiviral quercetin para iwas sakit, iwas virus. Nakaka!
4: Radio News at One Mission. Locally on ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
0: One Radio. You're listening to One Radio News FM.
5: Tindugo na sa buong Bicolandia.

Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan, asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunya.